rit oenge illo nangal talai nello mpingis kwa kingu ta kinsi ala jondiba min din sur na man kin dora na man kin mine asa yanga la jondiba illo le kasi ila tala ngana duena duin tala ka kurwa sa ma duela duin duin tala la se bol gal duin wolok se bo inang waba ay alam perdelit o ngalan ka dok ona in en naye wal gal rita sa ye kene ka juro wala yesin sing in wa ay gel ide jong nama ide dimbara si jeng nama dimbara si jena dimbara si jogor gor de khaybara surti piazo giza to raz yamba din sur wal din juro lo raz yamba ka duo tok sa me baka sabawo dok si samming en nana ma kel singa kel ga meninga lan rit ndeng woroka alliye kisse aysa yi kinga si wori na aysa yi kinga si rigel nal kwasi jundi deldin diona kwage baye ele ngal yena kwa kele kwa kamena kenge kwa kabe niki eten sogle alna manni fiana min tori nas kayna surnga si inkela sultanan dogola egel dogola sultanan dogola na sultana kamba ti sense sultana kamba sultan bela sa buruke da sultan bela sa buru jobo duake ba sa ke sultan inke an kora fakre ngindering sultan bela sa buru jofo nas buru don ake sultan bela alke miskina ko ombe ba sultan ba elai ki sense alke kwang dere loke na tondok oba torgin ke an kuringa ba dombare le jawngi torgin ke an kuringa abas buru dio derke aba dem buru derke ne en sulon al buru den kuri tore tongo guda lobi lo alba kenkel daga kayda baki kenkel da rajel pugo ankarale ungi taro ankarale ungi lo baudio le kriti ke adio le kriti tonga ngomba na masing ina surusi de lo winga na maleke se de lo pingina sultan e ngina le toru sultan gya sultan ila bar ke rido ngo ga ga ga nas le ki kwang wala ka ina alum wala ka ang wala ka no akna miskina ke la ke na ko mena jigal jekki na mandok boru wa ke na liyo na lombal bur kal dok boruntu le jonga nan dere ajane bo kal boruntu le jonga nasi din suraj boruntu le tip jong anan el boru boruntu ko to ga jaha jona den tu le tip jong asane ki tor basin kal ngi dual sultan el batule tip ke el batule tip o riga le alaw mo jona ide jong ila dagal kwasi kal dena kal dia kayani jirgal kwasi kurrena jekia kayani nam ki miskina kay la bay lo na do ki sense lo an sultan janna an sultan jang wala lan om da jang wala serta jang wala ka jang ye eriki konay ba ki tari ne ki poras kay mbasa dongore kindel dongore kindel ba ki alje na kay nam ngeten sogle ki la ko agena sultan age al kuzin imam ke la al kuzin ya sana surun do kre na kay ba ye ngena sultan age la na ko akal ngase ndo ka ngway na alke na ayinya ele do se me yonde ki sense bar nga na kina no nkami eten sok sok ele ba alankel na madar nga ha yin darale babi ha yin darale babi ila mado gel del njo na ko ajani ngo lo badwo din sur ngoro ya ele wonaji asay ndo se njamal jial enan jalum e ibaji mani madin joro star ya jidin ton jelula ay long din ton ay long asin ndo se njamal jial enan jalum jidin ton se jelula ay long wala gidin sorun komal mo se jelula ay long al dimbar se janan al nyamal ina long na asa dimbar se nyame giasa o zak nuyi yanji gelum sal o zak din so appa ira di nuyi ke asa gibar se jamming abas bar se na jamme ba so zak nuyi ke egel jidok abas ya ke ba jidok asa jamma nuyi mara abas ke jig bas ke leling izye kaam ela un al metil mbeleng abas dimbar se njemel tiali na jelum al bakin tori nga jigil tori tok badele duiti nakin is alle nan karimwe kin is be gi gimene ela e basa dimbara tokel jiki tore tok gima kin tore isal karimwe e dile wenge embele ngiasa is jeng embe ilolo ilolo dok derisi wala ilolo gudinya ilo dokola san gudka wasan do deng arren nan jarang aba jola sin dimbara sin jwa gial nan jalo mayne ngai ba der ngona din sur si jurgulo min kilman dio jurgulo na man jurule na man min karin ka ja na kaya wala kaya ba ele linjala al dimbar sin jimela jina nja e jijala wala jaba ne yi wukti en dogal jeng e ele sin jawla wala jawo baranga kina maka ko el delling aba ilong na rigiti el na poe dai mborudio
innal etten sogle yena da mburu di ke au ken nan kayen jalo maker gel kang dom pin sabba adi kayen jalo maker gel kan darman sabba adi kayen jalo maker gel kan kayen bagingan sabba adi kayen jalo maker gel kan ke ari beri au ki nes kirgi ngonyet na sur ko ni al do don ina njum na toringa kin si ina njum na putten ina nja ka mu sen beleng inal ka kirgi na kin toringa sel kikan alan kikan na inan kalum ki sense baranga ki sense ka ette ka bele kira samba do imbele ba delling ini al yene jundi na manye na kikina yengale kawo dobe doji aba buruntare ajawo ba walgal buruntare ina lomba dok ala ma nyetting kwa lo to kayino ne donin ke dan do ku rujiti walgal kwa si ku rujiti do ke na burunture tip ke te ela duon ke nje nga doktare ina fi ade ari api ban nan ke na wi ela duon ke nje nga doktare ina fi ka wu ela una yene surugi sabbe be gide nje maraba ya ke ba na kera ke ba lo ba nyet juta sai na leaba kela kele na juta kulinge le adian woro ta ganja ba na bela has do kay mara ko akital doktor ra gale ke ikisense ko nyet kan surnga wasen ko kan surnga sen wasen ko bar nga nyet tin ko akital tawra ke ay ziya ba do aljo naski utora de sa de menja do ke ji torik di njuro la jorti ni basan arabe jong di njuro la jorti ni balan arabe julu din juro la jarti ban sawak jam din juro la jarti bo to ngaso ngage al do pal juro la jiona janga ina lang na din juro le pakkat da kya kay bola jidok a jarti ke na mallo pines elnes jingones ina lang ja marakidik alanduk din tabu inja ela duo al jijio na dembru o ta kele njomo simmo ke la jidin tabu ntor ga jarti balen jumo ela duo dembru ina la lobal ina long al jijio no jumo ela duo dembru le ke wajinya no mara akuro balance kene lo keri al ila al karsa ila lingela wala gal ila lingela akuro bado wala lo keri an nan ke din dido ba itage ne songa ke ngeba mara lan dobi do nja ila lo al jiyo no si mo yeddel dile dobi do sins utena indele ngaba akeba mara alan dobi do deng tabu ina jaba kal ba ngal ba inan ay bas ila burula le jiyo la na isa so si motio din tabu ina jaba si ando kala mbake na ma ina ranke ke ke jenga ina lilo na janna ngela li lolo dok damini ya jaba maran se ki se kina men kambin gibbe nyarta badi na gibbe diwo al duongi ba duongi ete abo bona bugela imitil na meskin asin jimel ina kira mbural al gibbe nyartay mara ko anke la jidi la jona ina mbirnya genes erit jumal ji joni ila ibara na al gibbe diwoy lakin gibbe na to indel wa ke ba barnga lo ke nan ila nyarta ko ayin ri ker el diwo ko na bumi wal gal duna jingi ila nyarta ko ayin de ngina nyarta ko lo ni sogning el nan duo ela nyarta se rang nan diwo kier gulu na jingi nama in engnela jebe diwo al yete sok le dele jay ya boru diwo ela se jisi diwo lo itel gi dele jay le anamas lu dongol nama se ndo mama ndeng gebe agi ngi al gi evel king jay nga se inja in jay ngi lo al bayay ela duo al deng gebe nyarta ke nga nama mama pingi na ye diwo en kin nama ko elan duo bi duo di njoro le uto nga ke piri yaroti ala ngi da jobe te kanu pisse ngami kala o ngona bira khalas age se finish no ala ngi nja kise hense karo dwe ndo kala o kado ma gibe di wolo al bayna ni gibe di wojo la wala kwa kala gibe ki won ko le kada wala gibe di wolo kai al kwa ki gibe kwa ki mboru nyarta ka yin dog na dayen le nyarta ingi inang na dayen la na kawunge na kiwonga kawe na ete ba ulminga kidangi bedogel no na dayen burunes ko na dayen gibeke ete sogle dok ba en karunge ya gan nyarta nga wala e na kwa kenes iri en karte en gibeki na duingi bena sage
jato ele sugalundu langona gibe diwodo

talja maraki sen sen gamya dingi si adi nyerta ngi bende nyerta la dimba dingi na don diwo e la badengi ki dinga stili ba do diwo dem o yoring na asa do kenu ko ya kwasi ki wonkela al duon le yene duon gi bidi woy ko kenu ko ya kwasi na di nyerta duwa ke balangi woyo ki nanama mitira ke borunta sale tena dem boru ki ko am boru ki tal ko ke ngena simo ingi kambara ke dik na mai na kamen duo bi duo al nipia na pal kuro na ko am boru ngali jio ne simo ges enga aba jongona jige le densi mindok in as lomba ina lomba na di ki di di de nyarta la ki dik lompi sa banando glomi ngindeleng inaka ege lompi e ina eskwaba adi ukusebulo ala njeke ana jona jonde lita ba berinya na majenga no alko enka me dinzi adi tokele nan se yarin adi berinya lei nan se yarin jalumi tal balon giesal bas yarin maraba injwalan do kidig wel na kidiga wel ba ela ki sense ba lo so sursi pie yo lompi se ba na lompi kala ela se akwel ba etenso ki delling nama inkir sembarnga kiki kayen jenga al kayen daran ki duale ke nganyinga na ani in long na ani in long na ani in long kinin sikwa war jafisen kawena kunde na duake bal baraka levi na duo al jumana duon karin jeyla ani ina long walgal duo jumana ko an karin jeyla la ani ina long sukare bay sikwa ngebel tiel kaangu ela unas kwangu jagat kwangu tonga tarifi ne juru dingi re refreshing en wajan ku sia ke lalba ke mbay se evel tili na may wayna ma kwa jonne na kwa ke mara jaba ni fe green sur muxtani duom bere tot doxe taras joba na din su si free in ya enalba gizilom pete wa gisere ability ba banja ngina simon mara ka engi su ngobar nga lobi lo din ba din wo ka enke la tori gen wo nan ka enke ines boru kuful na kirul bor na zboru kuful na na ki asi en lompin sabba e je gil mamang kil la dombara to yakwa kil la dombara to yakwa les gut ka venes in ki we ki in ina boruno suru al dala ines ki ensi lompe ki dombari an ko ran rigo do se asa ko ndiba ki mara den wolan ko so ngana do to se tenes jopel na zi jopo lan kay porre nga kari kwa kela na kumal porre nga kari kwa ina min kay ku ku wana kay ngwon man kay nga bangale pa ko no mayte el na dayle pa ko dayle na mayena wuriya en kan kar za pai wo nga zai zin kwa jato bar nga kisen se dulin ko annan sik nin o nga dulin dio bazo gi tawngi e long alan do e la tala ngoro ya sa lompe ji si in rigo in tala la ka kre jari pakato wala juro wala ke dombre an dore mara ki abal no no dombre an gudja karil kisense banko segale kay nanno ko segale ko so ko tabu wali na ina karal lombie dog duosi ina to bala kuldian kwasi ina tewa dudin ko esan e wanas rigiti ah tani yena entewa aila ko el nay ni ko ngi nan aja ba del din dio nan gitewa in atewa ba dudin ko si ai kalang ewa namaz latan utonga jitting ah no inzi ya ko ba idala mara tenge agis ya dulding ko isika oyingi min warala ewa fakat alwa dam sai ayo ba kakudin kelma dio oyingi alang ewa na inina a nanduk ina lan jundi domboras jopo ba ka un akoy le bala rigo mara lial ba jegile na wa dam le koronga lo ngole na etiri ko na tabu mo jawi al sitani mutu abo wal gala erbetu mutu ngabo tamen kwa dulding ko sika elengala yo ba san uto ngade le kati a maral inina dora kurel kana e san kati a ke redik asan tenge a ke dombre ndora nas kati a na wado gele tin le aswa ba do gundi na mule ni na mai na dulding ko lot le pa o ke sen sen a ke ngoro gele se keringa jawete ba ba ko elelang ina nge engel lompi do ke elatin le do namba do yankwa do guwa sanga wabalamba uina ngalan mara tenge ngas a. Liaba ke la tenge ngas ka gulde le nas gud piyana jagi la taras indi na pingine to putu piyana ke lansi indi lampia liana wabisa ani. Mana imbisa si ke las kesela.

0: ya selba din bisa yin din sosai jizzela daya sai nan in bisa jizgela egin da lompiya sai da bisa do bai ela in ja alan kirin ja wona dem bele kel jam alan jato lo ela sai gisi in ja sai pia al gusa alan jona dele ja alan dilo ela si do ke rabawa kika ki utang to lengan jande ndora kinnanama yenge na bayenas ming nule kwana to bon putin sa sa wan kawen na na ming al min wadam den zaman leki erbet da man el el na man yena nule fago na madoge kwana na so waki ni na man ke el ronde jumni kwasi do al ni fena romuni yelon pido min wari na pe abaran kera kwasi ke ngwase nga na tolik romuni no doge la ngafia ba mara na mai asa dulin ko eto buto ke na mai na man kera lo ngale pago tegal na ena roina muni yetindi mara bara kidi inga min kieten sogle in ki dok talai inna boruna suru naka talai lompi dele tenge agezja nes tenge ajan modu ken tenge kese ka fana karin san tarika ka tenge lon iskin le nesja din suru kin dola kin mininga ne kin bar ngasi joyi ki kin le kayla sa eten sogle kin le kayla kan surun ken den tala kabala ken wo akara la kan dolang tala kabala ken wo ken ala kan mininga asa do kan ke ayanga ne yakin do asa kan do nga buru ken aha asa do kan do nga ken tenge atare ka asa lomping do ala mara den un yuzun aha na kan bar nga joenge asa ngwa kiyalan sur ko yingi na asa sur kirgingo den tenge se do tare ka asa kinno manin tengya ongalge tengya ongalkin na nyet kuri kita sa lompikin sa dembia na kela kwasi al doktor romuni wo no den tile dok tengya ka insa so wanas wo no el nas pago inang ala bawa ila mama si wosimi yensi inang ala bawa yoko tarangi nang ala bawa kwasi mar rais mara lompin tenge kela na makaring asantare ka na enu do se kitenge andora bele az lompin angwa na mara karing asantare ka no ro el na muni mara bar nga kiete do ko e no nui tir kirin ka lompin ken tenge adi le kai na to ka kaing la bar nga sikanan na akwel ba in tenge digi dal surun to wa to wa ken den na ker ban kusun in awlei kaim mininga mu asa kanga na do kwanyet akusa bana do kabe intenge kera wala duinga do na ine na mankan dolan sabaita sogle do wala do kenga de kina asa paita kuye na dinga sis kuinga kirgel na skuru kalgeli na dinga sis kiroe ki baris ki baris kalde tulin al kintala ngi ki mingwar jabel kuosa kintala onga kinsiki mi war jabel kuosa ala ngari to dogel ban dio kari no jabel skuba na jiden jabel ka den tarinja sin den tarika eten sokle kinten gati sin nyete ngina tarika ki ban ka na manin bacle ka nan nan romanje le ka ki sense mara taras ka ba mara ete al dok sok pa gona duo kere de juro kan inquel al duo kere de jangana juro doglompine ra kangira ingis kwana khala sai inang tirik masong e esa juru tarija kaning elang ento le kaning bakin tenge digle mayin jangona toksi badenja alya kasi surin joingi intenge awol kwangi bar nga si boingi surunga kwengi ka kwengi le na matenge ker kegil alle tagati nafs dok dele kawsi na ma eladik kegil ertal nosi den dinom dok kawsi na mas kentenga kisi nyet timpiska kiden talang jenel kinsi lompini kise aba inalanka sarele jato njato ki lulban jerina jungo etel jerina jungo ba junina kusin ka yi mara saras jerina lulban jumbana kusin ka yi bana nyenge ka yi lompines bau inalang ka un dingiri kelma sondoro gayo ela uni jawna ji e bagija nan kentenge bagija na kidik dimbele e aso ke borai na ki bora potay bar nga kiseze kinnana makayin sen age ki akoyel bala mining kila sikir tingal ireren kila kapya ki mining rarlo akem wala umilin lo akem kiasa mining nama kwelan ke se ki sikiti ngal mining au aba ilong al borudio kayne ne su ini ne ngeten sok le hazeleng ya illalonki alan kayn surunga siker wala ilong asan eridle kawing yal undule se kinya mabo wala kayn surunga kere ne ne le rina mas persin ne mas dakki undul namas persin ne mas dakki undul aba ilong na kayn barnga sikana na kayn barnga siker ki ngutu akiti ngal yen kawe jatoban sogit pagona elabas persin tinet da kiundul alji de ngura jawba jatona ma elna me paso nyete na ma yumma ne ji wori jang nyete ndik na elena makai elena ma porre akere kwa se de di ngulo gio gisi wo ma kan kiru nes di ngulo kondi na ma gelna ete kies dongore jindelen kasa suru ang na burusa na beres ay na sms an na kas ang na ji ka ngungi kin na ma ken sen ga bana ki sen se a au na jenga ke injenga simo so ko tabu kwale na au na lompe juru nga gepeli kwa ki mboru nga lel kwa songa ke mara duala ke bal duo nga nyin duala ke baso duo sidi ga wisi beren kwa ki mboru nga le songa ke duo ke bal beren alka undan wala ka certa yan wala ka sultan an ille li tiaba ni fa na ke kwa bajle kuli na mas kona sultan lia kane ye ya pi beden so ko askundu na ka vetia yesi aba le duo sidi ga kwa pota ir kwa ngila ina american there is evil kwa aliena ne borusi tevia borusi ki ayanga nintio ki ayanga muaddada tio ba namas kwasi terifi alanson kwa kaga 29 pagwala wel banal hadui albay in american raisi albay kanal hadudu nga delfa ko namas ha lolo ji alsa songa tollejang tarisa songa ja ki ko an sa songa jekia al ko ele san songa janyi kernga jegil indo se nas ko akele ne den sursi yetu ga jayo to mamang imbe nan kamande ente mena lamba yetu ga jarti ko an mas kele namas kay ngi namas lolo jela ma inan al ma ji yambas dama to kawe namatan ke ayanga ne intio ke ayanga ne akela marale kele ayanga den adile al dos pagor men ko ko kasi aina aila afin ba ko anama dungena na indo se na zon men ala kaba al soray dok deng na maye mbilanga soray al adui marakaing uto al ba ouna kain kuring na den kain tengi na den burdu al ba ouna skikin kergiti bas ina na manen genes del dia ina kaungi in kul ela duon den se me al to le bia na al to le na bia den se me ne skina tarvete na asa kikalun kin ko basin tarika na masin del dia gi kikal ina ranking or reporta alanga sultana mana kwantu le tip ana aina numpissing amna bir au alanga kaina member charta ana kwantu le tip ana nu amna bir au na indere ngal bokwe di koma la mamma jiba alanta bu densa bajawe kainga ba tabu insa bajawe ti no ina ngai ba yita raja o bare ngutu akini ye kwasi lompine ni zato lompine sundul jeba le tarisi yal munasibe de lo kisi yal ilo ngal ye ina lompi yana ko anka ma lompi di le radiane walgal ding iri kilmasi mo ngano gisi ela lo le yes undul lan ira ngalo ena lomba do gaza kidi ku akundu lae ku ale abasti mingo aba ilong na ku ringwel kisi yala ngina ngalum aba lon so tayo kisi yala ngina ngalum ba jona lod jo al ku akome na una kela ku akola ku kela ku asi kola ku kasol na mezla ko na ina langane al jijweli lakini na ba isko na asantin le ina kan na charta gi kan na wala onda gi kan na wala wala ki gi kan na lota yambal ku akome jeba surpie jaw na kela ku adu gisi batawa ina skering hokalde na yazal makai aso ki boray ina ki borabotay barnga ki sense o belna dog bagonye tindo bi do ayna srim memfia kital ki kwel alande en kiso barnga bagole srim memba tarasende namas dog kago kwasi ital to lej ital lo alangi so gato bukwale ki ngi tumo na ki se ki aba elong na dentas de wolga dentas ku de barangi long al korke na doker el na kwela nda intas le kri ki kudu mbara mai ne mbasur afen ko na mas el dozi kal dina yel da ngore bo la undu les ki so to ko se api mara le ki da en paidi na makaw ngina skaw na skatko na e unse na bele eten sokle ka mbara ki na ken del dinde sta yagi ngulinge ko aketa long ping ken tare ko ay ki koran nyetin sur nga si abanan ba o na nyet tinkwa bas birgi on bas surputonde kimbonwa nyet timbuluna inan kkire ni na borwa de ke ngeten sokla bani fena duo kiko amba ngina na duo ila borun kien kuna pa kwa ba nyeti nui ka vidia ti detna boru boru kese na kese boru kien kuri ngana kuri kien kwa na kwa ge kese nse inkido kal una ina rangke kai mu to ra se asa kwa mintori kelni ki ailo na kien sifata kela zito ka vidi al edni ni kakira karna mga sa teking dan surkundi mara kise kai mbara kisi tawakal di kwa kital kien na kese nse tare kawe dobi duna kenan lompe tarifi kiba in kam mingala onos lompe daraga pe allo talke kurol la kerinke tarol la kerinke ditong la erinke pogo eri la ke lobi lo albake na dan suru ngunyin ki lompe se basen kumel asan daraga pe ayesi na un sengiri albas jumo lompe basira kira kisense ona lompe ke kere pe ana ona lompe kien kien la mansuri nje na albazi yen kwa ina lan kirgin na tare to ina ka kwa kital ka indian sabba lo bilo aso ki braina ki bara patai barnga aina na maga setting kuro e namas ka ingo na kainga ki braina ki bara patai
1: Radio Samar yay al gwengin den jagoy lobilo al kain kibi an awuna skai titi elawuna bele kwase kilma simopi na kise aba jongona jigila kilma siming dele na aw na bundina seje kain kale janun sabba kwa nyetindi mindien sabba na mankiren sabba na awuna skel bam na awuna skibang kanyingi alang kain juro mas lotok tarika

aso ke borai na ke borabata ke se bara ouna yona lulanyo yena kwade yena ki yensi kemel dok al kayin ki sense na uton usi walgal dai borun ke uton usi ki sense ki se ngas kawe ba na maro yei na lombile ke ouna lulande kongol na mani ko kiro konas ko me dok yome ko aka nyetin dua ke ba seti del dindio maraba en ko el duobi do al ke alang ridja itrik e asan kwasi yonde alansi kaimele dok asa orres erdigya na lompi dok sitimel yel jara ila tala do gala yene asa erdigya adi lonna ke koran songa yani lole Abraham Ismail nertete ya khaya so samin ke boraina ke borabata ke se na baye kina lena jijwa surin de njanyi alka indarangan ki doane kwa kisi aliena uto akose akimbule songa adike jamin sabai adi ilong naki dawan sabai adi lona ruki jurigan sabai sankanyin tibara kise namado giye ikirnga songwa do wasanke yankanyin adi lona ki surin jwe ngi naki nalji jwa do kise bayi ngina surin jirgo undula jabani fena dosis kini ngina njaya elatin kuselale kise kinbaye na surin jirgo undula nangye na surin jwe ngis undula nangye na dok lompi kwel lompi sabana su dok sawab jayin sa songwa kinaname na ki kwel alan kwa uto an juru sakela ngoro kurolal ani MP na al kapi na kan kapi bana kapi bangela uto juru sing ngoro kurol ela wona kwa ke na kane do ide alan sikir di kanyel so ki borai na ki borobata barake do bara mubarak mubarak hesen bara so ke sam me hay gendel mang gere jang man tara jang kise se kilma isi moy dok din jago al dok yena gel na jago bara na ma yena ki ne kin kam ngiten sokle Alienski utongan ne ken dangere ken yeten sok alien na dainsi jannakan wal gal dambur wal dan surul na bamena ko akiran doanga illalong alanki dain dio surunga si kanan nasen kamen gi in inan jalom naji in lo pilanen ko ale jang naji in inan jalom wala illong ki ki kan jalom man kergel alankel nas nyettin sur kirgi o minding nela ku sese to ka alanki kan wona lot le ko san ki batta ngali taala dain ne ken sini wala ilong alamba kay nawto ajuru sakin kaw alji in jawna jika jawna ka jawba inna namay nada melani derim men ka bara girok nama dira en jegil ay ilonki ilaron alamuto ha ko wala kirgil sing asoy ki boray ene dok mubarak sindo ki boray sammen na ki boray boro tay bara fodol kinna namay kay melaki kan kirsin ilalonki alando kayin na uton ajuru sakin sikaw wala ilon lan ken sen akin sikaw alang uton ajuru sakaw balang ono ko surunga sik koyi na surunga sik le kilo kital kay altaras gan klen sika asoge sam bara nando barake mandal dog asoge sam mandala asoge sam ki bore abale no korongwa ja asoge si kidik nang bara mubarak sindo na yena sikir yena ki borai na ki borabatai ye ki alkay na kirsin na mandai bara sultan o ki sen sen na sokpa ko lang sultan elegen sen sen do za hikalom alanki ngalan tole tip yaw ya na sultan jang ki se bara nangina barake sabir sandal do go soge sa men kil mesi moy songa o ki nge nga do sa regene o bundul ina surunga se kanyente la wonaki ye ina ingwa in daraye gi aldingi yang wuluk ke nan ki kan alki mbar nga kan rekan do ke ringa laiba albadingi kwadi inala kimel bakela kwadi rodile wala kela kwan radio kwa wala kela radio kwa no inala bamba in wunna gidok dioja in ya pissin ki jisingi karola gido dioja in abadingi andale ake abakiro anka ba ne dio na abaji aja ngaba al orejang kidok anka ba ne dio bara elen sabana mesa so kamen do kibrai na ki borapata ke samin nan dambara ke dok abdusalam harun so ke samin ki borai nan dambara abdul gani idris so ke samin nan dambara ke daud zakaria ki se aso so gido barabata borapata ina nama dok mera min ke ngona ke ne bule ya salam mera maliye ki sense al ilongala alandayen kuri dok ye kidik al ye patne kore aso ke samin ki borai ne ki borapata ki se kilmai si moya din jain era dimbelese ilong kisenze kiala nguto ajuru sakelase toka kawe wala uta ajuru sakelase kero mende ngalan ko nas rit kinga aliens kinga si wori alkaingwa na kaingwa de ngukusi kiro kalan au na de ngoro kana masin de lo kinga inalbas ngwa kinga neskunde asoke borake samen kise na nambara ke hasan hosen doka soke samen bara ke borai nanduge abunida le hayna gelna jago ke borai na ke borapota ki sense kinana may al ki kurker kundul de ngunkir sing alang au na dele dagar gar ne karin uto ko sa ki dal dain sur kay na sur ngasi ka o kelal mara au na adule ko na adule do kidik ilong
abagal kikin dombare anden dora di jenga ndak dombare di kena yungwa do ay saye jisi jitibya songa la gi inala jwa ba yisi doka sen jitibya kidik maining kise maining yungwa ba yisa songa gita ki tire ki kura nga jam albabay marabay lona sitere karakeng lombe mao yungwa sen yisi kumdala yisi kingo ye asa kuroke ela duosi ala njase ela una yungkura nye tinkenge na dendo nga kengi ya sukuruke ela duosi ala njase kisense ela insabasoko iskami mbaranga na namayi ina inkami mbaranga kie tenso gila bani fiana sok aliye ina sok itfago ala nki eritika ala ilong ala densei akaimba ala nkau nalo togle tiriri kau ani impia na ani inpi na ani inpi na ina piba ina alba iska waringwa kimburu nye tingal ke ngi kembur ngale ke ngwa nyetting ke ndio ne bi kwa do ker regalang serbang illo nga sambur ring kise afu jongona jegila ina lomping ke ngutu an sabba a illong asambur ring alom balamba del limbiditin ina banka ngu kullu malban ni fena kwa burring wal gal kwa mbor ngole bi ona bayinga mana ringa dok ba ina lan songa ke ngi elawu na ji jumane na kwa mbor ngale ringa dinga ke ngi na di mboru akaimba na ringa kila na kila gena jutumonge kena nan kela gena jarenge alangista bunja mara aba ilonna akilomba alkedik kimitil kaingu akanne kama do aba torik safira bi aba dingwe ala janiba ala safira bi aba wal gal torik lodi le nyaba dingwe ala janiba kinnama kaangu ele wonel do irto do azomba wala irto do kas iwi baninalla al ilon arringa kital longa nan genas ela na dayen borus elnas ke dayen surutumo wala dayen semesi tumo wala orre tumo wala alan dayen daran die e wala lan ko ala rinsi ke banki an awori kereli alan soga kunye ba egel na kid na may ne ene ene konjo lagena ko adi a ke muto hase a ke le bakete al ko am boriyo wala boroke ngal yo ina alon balba deli nyo lan num am ina alon balba deli nyo san arabiya on ina alon badeli ngal bayo lan kwang ayna ko am bella iri ruwa birnyage ina alon balang anina kwang negilanki doare walgal kin yananan dio aninan mandal aldi ina alon ba kere na masa songe kise ilong ye kwade ke nadien jodo gal kuruna kenge ki hadaf kenge na ki hadafin kenge ade ilong na arit bulona ki belen sabai asan iwines de ngoresi iwar ari long na ki dongan jan sabai na sinai asan iwi namas dog de ngoren kwasi iwar asan kwa demboru kutumas ki tarika wa na rinyan ke la kwasa ngwa mara kwa dige no kwa de ba ming war mbela kana ba urala enyiti ba kela enke enyiki se barnga ba inan se sadigi ba kala enyiti ba le anya ki se namas ne beto wala dembele wala ariam pe aba wala kana madu ne jenes beto ina namadu namas agi ni bas kwa mbaru kinna nama kela ngena sa mara ten so le kin kam ming barnga abakwel asan kiro boru insi moka ina kela kwa bibia no bon wala kwa kela aldo giena ete kunyir benenga na tawandio na lobe lo boru ngose ba jule imboru ay jamma ile ay na kinto ay jamma ay na kin kwa ay jamma ile ay na kin kwa di imboru inan kalanga nenan kalanga ina kidan boru do balong inala mara kipi ile insi baki kaw duo ay spiba na kika kika dora kaw kisurin jwenya samba nen kikir gona ka kireken arang ile adusi to ka kawel duo elna lo ininensi askenga ba wala loli to ari gina jigila ba kwa kaina kele tena da mboru kariye kise na lodi kenas koro tawra kena jeila as longa ba nan se atiel ngi ba al pugo kenas koro ngi ke ming irile duono kiro long as lungi ba al lo kenas ota kenin sa songa kisa madila kena na ka ngainan kire ngi as kel ngi ba mara kele na kagile ki nui enam bais longa ba kwa tare songa kawe ba kwa kele nsi alang kulgo mal na karul diyong uban songa tarai barnga inna nama kilei inna ma deling daeng jirgore asanki tolle kirgingo alang utonga kitsika ki alkense nga kidia nan sokota bukwale kiro kaim porrenga sa balo me ke balan porrenga si dulia kundebe ela una tension le jidu abas ela na king ayanga boyanga isge ayanga boyanga ongalge ayanga boyanga osge osende le jio jera taral jo na jame bale asa din source jo inja jidu kasan porrenga si jundi innal ba ela wo dayen wun wai dayen surun wun na elawo dik al sinus jopo na inkwa na lombezi ja na inkwa ka insurun wal bas ko information di jido galantare ere nja elawun na kiso ko tabu kwale dok bajo ko kan na mara kayan porre kayal dok nas asam bajke inki sense
alang jamai lungkun dai suru ina lang kilo kulumpi lam bantara sko ka unge la unne la tara kilo se kwasi salimen ka ina albas wong kele na manze kele na kinga se salimen ka we kilo banka unge insi ye in kamenga daksalke ko na mani dagi sembera erdik bio mara tari ja alba tari ba lumpi na tari si balki koran sen seni elombe ba ke embere binga se bes wengi ti se genna me jawi ela nama en kriya mara daksa mara min ili le sogata bu kwale nama ko kenta bu wale en kay egel alande woro to le kawa mara asa de nje nga do ho ina wo nga ba elle abaka pya abaki surungan ken son do rogja na ken janyo juru sa kela na surungan na ke janja juru sa kela ki adiana ndora songa kela nja kondiba ki sense na kwal adiana ken kela ni ga sa kela ki sense ba ngina karza ke yenge na sin kinzi burukungan ki sense kwa kela yenge nasin kinga si burku ngol kwa kele nyenge na dara perra kawe kwa kele nyenge na perra kawe na perra kawe ji aba ilong allom bi mbele di intas ke lompi ba ya tarasin dimbara la denga la ke na pi dok ba ya inal baka waringwa ba jundi na pia maraki nja ale la na mu garna kai kwa bas garne ke yin duwa inan pi ke dombara duwi nen duwa inan pi ke dombara duwi ti egal ban jumo kwa na songa dora isi a kurikuliti al kisense kelage allompi inkwa alankawe alangina alankawe kinna namakai nama inkwela sanki juru tarika mara surun sababarnga ete yiki yankia jamba ete ki surun sababato birkan oren sababato birkan simen sababato birkan nyetin sababa eurkan ba inalankan mara kelasi ba inalang delo sabit bondi mara kiem perenga kital duo jainafi jipaka ngala jau jibirinjala la jaw jipula la jaw dobi do ke mbula ke laba pia ba jena pia mara arang alba elle ke nga badai nga ton kainti kwa nyetin ding namas da nga yase afika mungo kwa tarasin di na duwa ake ba alambara se kimuti lo indin ya laiba wala indin ka laiba alang erikeri ngu ajundu mana erinde yang asasi jiti yaw namana mbara nga kwa kital daranki duwale alang udba nakela uto nga sibundi nakela uto ayengene sikinga sasa uto nga kurrebe so kurrafe so ngangere karsa na karsa ye so ngangere namado kikora kele ngundula mungke nanki kwa windo rail delin nankwa auke nebe nga jiti nga kisikirsi nga na ye nga keba ina namado kwele lang ite nui kari nga kawe dok ayi kika eridila ka na dok ina baka wari nga tenge aonga kele sikunsa namayene ki nguto ene ngi torik namado kwe inoon dentile albado kwa kele tenge ase kape doko sa nukwa allo mpina langwa namado giena dokumni ena kina men kamin ki sense a dulingwe na kena dora akurel bol gana itin uto ko sengala do ba akeba dobe mara inquel a annan dinga basenes ri koronja udisi giana se ti koronge na sikel mo poenga inquel anja una sin jua abai la afin jalki gabalai inkirok namado inquel allo mpile kawi na sin kwa egel balon pe abaluna erdi kena dan sa bakku sengana sikinga si ki nguto ake la dorai egel ki aisa jaso mara alaka ba azikir alan ki sika liuel ki se ba nalangi lompie do bi do se ba kwel nko anyete se ba kwel na mayene na min orang apa na man ki ngwal borongole tok tok ki singol bordig le kwa is bordig le kwa os bordig le kwa we na surdo as kan iba utka we na man kaw ngene skir gingul na sur kir gingul kier beten ke kora akki na man kwa kit kan an diolo tokkan nan dio tokkan nan orre tokkan na abo tokkan nan sengiri kai nan dengiri kai masan kia kirgin ba mamang inya na kar sapai na man kila kwa burunga le alkela kinga sidan burusi nan goy kwa di buru ming buru buru so sur wa kel gibe kirgin u siete ba don to birki kan ungi na kai na sur nga suto na kila kwa na madok alkele do gine jwaba dogal kwa itiya toge no ina lompinde sabba kwa di no adi kai na kwa di no adi kai na kwa di ay kalnga lakin mara albakel na di haraf di kai na kwela hage yanga da en surungiri ba do kwa ngena toki dik ela dik bara sina skwa ba ji al kidi pina nan jang a ki jinga sa kir mo balan da haraf kwa ela dik gal bara sina skwa ba jiel ki inin jang a ki jinga sa kir mo balan da haraf kwa no hadafin sababat ka ngena sinyet ki ngi di haraf ital kwela langawa ne ki mamang ka ngi ne ki na kera kwa kan lagato wage mara ki kwa kita kan bala guski min wardan suru kan nan dan orre kan nan yena dan semen dio kan nan dan belen dio kan nan nyet kay le kan ka ngun mi mang nasin kya kirgi man ngal un sen den rei al ye na wolok dangi nan nyet tin kayenge
sadding ni duobi duaba ni fena lompin den sababin nesken tenge crazy boycott coming ko anyettin ding baranga basing balum lompe wanki enkaring maralo baising itle na duobi duo basin soka ki kolda jawna de kikelman simin kidik dogin wel na kayim baranga kital kayne ette burun tare lekin neskay neskir ette sokle dam burun men aba duo ilong al ilong al kakir daw yeral ne dim bisa isi yega san duosi jey jeba jido jang na makay mbara ke na kele sekadok so nga ausin ko akita sa yenas bisa nga ko ngale kay ne kide ngale na modo kul sur tok kindelinga na skir ginga na kay na kuny nga luna to kela kwa ki sense dok ausin ja kweli ina ko el ba kela kwa se alan kwa di kundula na ngama yake nkanin ka wai na kin anin kwa gena kinane no na jigal ka ja do mbara ka ja yi asagal algal kela kwasi inana njeme kaisa din digja kijisi kan asanya men kin kwa kapiana kapi kijisi kan afas kurujen basja abas kurujen baba utojum bajundi kiengela na kawa kital kay na kawe kisense na elompi bakense nga kisile wal indelinga na lompi baki duot kere le aldense sepi eten sokna men kamen barnga songan jenan tulaiba surungan adiyaran kiyang galda nga sur na janyin nga tolleba. Aw orren sa baki basi nalang kayin. Mara kwa kital indora kaungi na kwa kital indora kaya na indora kaungi e baki mara orre li kibas sobir kayin. Adi jaringi nandogiye na orre. Adi jaringi la suru nandengi nang ke. Adi jaringi bele nandengi nang ke. Ina karal bas duot kasaran kure lal bara irel. Na ina karal bas duot kasaran kure lal bara nganying. Na sursi wajabi. Na ina karal do bas duot kasaran kure al deem bara. Ilon al deem bara gal bele korronkwa na egal deem badil tole ki it aske ba alan jawi. Alko enka me abay lona deem bara jiti anga. Jiga lal ba dele so ato le jeng. Insel metiri na beleng. Abas deem bara bele kusse ela. Ji ba ouna sineng kidik ba ore sinan indual ololi marajide le alang reagent kika reagent len asam bele dele sokato le jela na ele le ngay balé quoi la ina ngay ba asan ya matke erbetin den den dora resimo ne gido blanke erbetin jikal au na kilombin dora yirsimo era una base dile ajigi ba ina utom bele duosi wape ba maraya ba do jegile na jegile na ele ya be nan yelon si den juro lon si na ye ba mungkin nalom pi kuote ya ini kidin te akwa ngel nasi si jengo na elen sitane kuse elen si ampia ba wala ela kuse aisen kwa delling na maskay kwa se tsin songa ngel barnga badara nga kwa bas delling kwa darnga le bay ay ani ini dar di anjom ba ay ani impia ay ani kapia ko imbar nga ba lona dara dara al ini aba ilong na surun jengi alan sur kwel dara ela ba onake dara aba ilongna dang orren joengi yan dang orre ji kwengi ela dara ba onake dara aba ilong na dang simen jengi ba onake dara aba ilong na dang bele ngu yan dang beleke ba onake mara simen sikka ki dik sime ina orre porin den sime ten sokli ital ilong al paragle rimeng a kasi ki sense ba long in ya live o reporendensi mi le na tori ki wons ka won wons ka min war da kwa kai ne ki burugane maktuta tas kai to ya min war al min ki bin kringel ne ensi me si kwa urkanin kawe urkanin na mes gal mama ki burwa ke nga kirgel ki burwa ke nga ngis kirgel ki ke la burun kwa le ka ene kan kwa dia nyoke ga basi na ki ale la burun kwa le ka bas ke le na ka pungeli ay ki magal ina lang kan nila kino era bele nyettin to mbabun kidan si me sen sen ila ye dos kay moktu teles kay na urin kindi ba ko agena jela ngana kede nes kawe na jela do ngel ba el din si me se de lois fi el una el gisinge bele dile so ar yai ba de dura ke sembe ya ba sera si me butte dek fi na ma de ngi si din kele ja na bas ide nda ke fi inal ba ki ke suru tok ba wal gal inal ba ki ke buruto ba wala sa bikie da ke la kinge da kin da ke as bamba bikie nake buruto wa baba wala orato wa baba wala ka baba
nama yana kin kami da yan orden densi me do warin men koy alpora ela tinle ina nene gain no ela se evas lompilo na kela maktuta ta do king na manen ala ta tollinga ela al kela ta uta erin ele do al kay ngwa min tori kurie nama kela dora karul kela nama ela sadde nga ela si se kay ki se al kay ngwa tori do kya maktuta ta kela kurie mara ete in ba anyway mara bar ngana na min ki sense awna ka kire karin awna sur ko ngi na awna ka kire kan na al ko amboro ngali ki o jota ngale jawla si mais iba na abaim ba al tiriri ba bar nga male abo ba ete ki dem boru dain kira nan kain akuru kain kai mara ete na makulunas na kwadi kalduna kwa ete de o sola o sandik kanya na lo enkel nen kamme inal dain akuru ay jegil ne inama kukul ki kanya ki kain barbaja kinal kain na kaunas na skola san suri boru nyetio orre na de kain na dain dio ewel dua ke abal akuru ngalde pia mara tel baka gile na pora rayas ke bola skir gile nga bola sura kwele bola kwa kita ke bayasan de mat buru kobol eten ma jumana kwa dina ma kwa os kuru na ma kiena pu go de ze kel na mena inal da akuru kelen sa soga eten us urga nile ke nile ke nina skawle na ina ranka na en kai badar ku sin agena so ndela kina man kabina ma ka anwi alki sura kwele bana ke skir gimba na ki burun tare sha ko ba ki sense barna na men kambin awuna lumbi ze kelika yo awuna alla ze kelika den tala insi alang ina ke manano ngwa aliena romui kise ona surko yi na ona ke se nga sikana sursi akanan ba aljiki ya na jiki ya jamba alang uto ina le so indira ba kiel ko uto mang e wel garim a pas kana na mang garim do ke kwa kuru na karal ke ide orre kwa na men ke a ke la kinga sikai sin kawa a hai al ha a ke la kinga sikai a hai ela borong ela belong ro bro kalimat ela tori gena na kinga sikai sin kawa ela eten sugle anang doto biri ne el nice tungel ina yam ba kanim bia no ma fi kalam deida lazim kina ndai ngulug le kire kare na kain je ngale kire ke na au ki dinga sang gal danga na surman janan na kas kiwiti au nas erit kiwi alang ko na ele riziki kagi alye kai kidi alang iskai ngwa nabinga dongal kirul nabinga torg do se dernga kiwe ne kirul ki kem bringa kergel ki besa ki pendega kika kika ele yitebo mara elo ngasan do dorat yi beno ay ayining ero ki sense ayina kasim besa ay kinma kense agena mbira barnga akay mba surunga se kayna nogoro ko inan ki kwa akam ba pakkat ko akam bakwal kayne ide die tiri gal ko ngamal al pal pal na le am pal ko akare wal gal ko ngamal al ton zonga ina yuta inalang no ela beron oro kuro e au lompile ko la ko mala ki sense nes ki ngasi a suri go tolle ne ki ka wona sur ko ngi ne ki ka wona uto juru se kala ko ndial al al kay ngal surma siki uto ngadi e na ge sen kawna yanga ba al borma nyet jabe sen kawena kunde kele si borma na madu ina kay ngal barri akini na kele sen kunde na kawena skir gumul kiem borma sen makaw ngina teya kay maraka ba salo metele sare kay mar gena ba ki ngudo ajuru sa kin si kunde ji ina jalo na jina kin si kunde na sur ko yi kamota kitan sare le jato bambu mana lolera teyan de ngure na boruda mba ngul mola kiren jalo mi na kera kwa si stawal de lugal dio kin songangere e na kay ne skin asi e kain uto intes ke daimboru alke marabay nga kay ba boru aislomba alanke a elen sababar nga sogi samen ki boray na ki boropatay e na kin uto anken a niga sati darangale bondi o no sur ko yi na o alan je nga simo ki le kay sogo to bukwa le ki kay sur nga joyi a alan ki do kaw ngena daing rit kay nga ayla skin asi wori aso ki boray na ki boropatay a baislong asatin agi ay na namasgal asikir kay ti ki boray na ki boropatay.

Wing ala do kilma simoya tozen kenaskaya na ka kilma gizonga simoy tina tina kunjuno na kun na lom vende mbele krizing ili na ki ari kereska imadini alang kaba ili alang kenas kumo na lom vizi tule kiwi na kain kilma lom vizi ada yue na ma chonga ndi kwe nga na ma yom is dayan kwe lom vizi kanyiri ili ba jambeli ili na ki inkain alang yazi kwe ngi na ili inkain alang kaale ekis beleng dakke bela kwe nga ala nas kalung na ka duin suringi kilma zon si muya zando kalung ni kwe nga ala kidayin bele kirzing na ma kawalang enne bele kagi lala lom vi e kwa ine na kango zi e na kiwi zi na kona ka ilale e bele ngis na ma ya kwa da in bele zi al kwa la ndele kagi in bele le ale in bele ine mata le mata sabele wenga au na ongal na namang wenga au na ozle aya togin den karalinji ala lombie beleng belnas kel kam in mala in bele agis beleng na kainin wole ainin ka na kain kin mazi aizin ko ala in beleji bagi fial na na den dine jamel gizen makwa da in kalong lombine beleng alon kui elna bulo kui elning na ronga elal na dawlo elal na tongalba ka kiri ada du wing ila tongala fedi ba idi na nas du wing na loka kirele kawe kawala mbela zimbela zik kelkam lakim na in anande ingrizingo kawalan kuro na makayngo tan nas kelkam.

Bella na kuin ala kengo adang ile bela di kerkel ka ala de ngan kerjing tong ilala lumpi bela la lumpi bela ngalim beleng tong jis im beleng al tonga au tonga au keng tondi gilala kuin ele nang dawlong nang ro ele nang dawanga ele nang dawlo ele nas bedel lakini tong adut afeba tong inga afeba ilumpi mala kwerde ngai kwa imbele le kasana adan ay kalung imbele kwedeng ay kwa kwedeng in kwa tonga okay ton dik nyoke ilamin dawlo ngale ba fay ba de bidi dinga ga mang dawanga ele na ire bidul ba fay di dinga ga tonga dinga na mang dawlo songa ela ba de bidi na na mang imbele lomvi kwedeng ay kwa benas nas kelkam na ka kelma songa simala imbele di kanyuru ngoleka ina na lomvi na kwedeng in kwa al kwadi ga ke ngilal ezi kwenye bay galine tongila la anay ke anning uroji ton nyatti de bule wala ayeri bule kwale kernale bule wala kiz ela erbedzi ela wala ayeri ela indo afaydi ba wala lomvizi baza fiba balomvizi songa kwel idina lomvizi kwel na lok kire deng anay la de kilma ke lomvin deng kwel la de kilma ke kire nima lombi kwa te ngwa in ule atang in kalong anning udo anji tiyo dawlo akin jettin dele na longo jitiyo kin jettin dele den tule diyo dawlo an tule na dawang an tule kinala undilo ni jitiyo kinali kiwazo bulili hidi na kiyazi kwa na ke den dora kea lombi den dora inal te dele kea atang in diyo ke in dora e kitiyo an nyetti ni kinile bule al lombi al ke na kawadang alang uling izi atang in along tong ka kire batong ilay ara den kilma nyettinde lomvezi kwengi na kide nyoro nyettinde lomvezi kwengi na kwa kuda kuzigiti okwe lakini yaina kwa ba ka khala da lomvezi baza na wona yi dora yi dayal kwa kamina dora so kwa songa ngile kwa zi tabo duri ba idi na kay ngala kin lodi kole zonga kay na kire kul kwa nyettinde lodi kole kanga na duwar ba lodi kole jio lodi kole jeng ki kwa makula rabau aba min lotele jio kwa lodi ko kwa kana ba kayuni ni jijiti ko ene kana neke ni zuru aji to kamina ka wala de ngwa benna kayin kilma kui du kui lombin den kwele na lombin den jalule kayin tabu ngodi lombile du kui la ki ngo du kwa ke la bang ele din kalong nan ki nuru an nyatti de elene ura kit ing lombe de baba ko ba wala de ngari nga kurel ba ba lombe zi so akwel anin kwa ke jiti koy ba lombe zi so akwel anin kuinga eleni bule kuinga bakin baylong jittimo okilale irringa na kuingila dawlo okilar bar ilongi na jittimo okilal kwazi bule na dawlo ngila dok lombine dawlo zi idi inzi kwa inzi fya ina dawlo na jittimo okilala indanze buli albakul tokki nama yegi zingwa e de nyamelnes lombi udo akul kwa de zingwa jittimo la ngani bulal min kwale nang erbetle na kay zurungale na kay jarunga dakki kwale ki doron enni bulal ekini dingine engis kwa adan tonga adan kirkel ingne kwa adan kirkeling no kawa jonga duimbera na duin niu kilalom bezi karikulu duwa ke balang in kwa alom bezi lom benden dora inzi bas fi anengi udon ki gitu nyatindi bule ben lom bezi kwengi ki kain kelma nyatindi na kain tabungole inka e ale ileke dawla den tule tibilal dawla kene kwalen kiyo baw dawla yim baw ba idene ay kurogin ini na dugin widen kwelle na den jalole gin du wi kan kingo na kan nyurngo tikin du wi adayin kalong annen dawlo ngakin ele wala ro ngakin ele elingi baw ba numa ro ngakin na dawlo ngakin di ele on bibas imbele bis kwese imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kai eleng anni bulul kingaraba kine zingamin kailin kuro ani nalankirdu wi bazi baba bando zina nay bana duwala al baza fiya bana ninki joki nyetti ni bule e ba jammer bule delle

ne ma wale de inwa albene dimbelezi kano nasin kalung kain kel male tabun kana kain jurun wale inno sanga dinga kwari ngal ba kida bule ba kayle ne kanna idin kayle ne kanna na lombi de bas kawena na do dikore kangodo kuin ala na kuin kin na kilala lombi ndora beya kringa banguba bandozi kartuma tulele birgo na erbezin ba erbet jal fiedun jang kwazin bal fie kwa bang kikion gitio kin kul kio kare mbay ba na kin kilom vende lom vende na kwengi na egi idine egi kin war kwengi kide no rabaza an kaba an ngi tion ki kulin an ngi ala bas kawe na jar wangi bas kawe na di erbeza da gi dio kelman diole imbeleng indora ne ura gitio ki bulele al baza la ki bazan kaba ki kan bazan kaba idine lom vende mbele engis kwa lom vende mbele mbaginja ila tiile ala dawlo ngo undilo denjam ile jamela kebam denjam meridi ala dawlo ngo kain nan kuinga kain na undilo nan udaji to kulga zelenjalia hinde mbazin jeng dem bagi ba kain na bagi ko kain zina ezi kwel kain zina kwela zan kalon adan kalon son ngandi kain zina in dio kain doing gel masubuna na subuna arana kaula na kain na kau kain garji gabas ki lombing kau idi ne ki wonso ngi jamel tewa idi ne kinzi kan denjem miling alba illai al ade ki ezi kalum denjem min bay lay na kwagi jiti kwe na ki kari ga akoba ezi ba da koba den dora kwel adan songa kum idi ne kalon ziki.

0: ay ben del bar
1: e kay mat
0: ete ba ko la do kisu wina
1: e war ka
0: la la tulle ba dia
1: e tulle
0: a na do la kam bar
2: do la kire ngen ki kirin ka kire jundi ba
0: e ga ka kire ga bet
2: la tarasi
0: e na ite do namo ken na skaiti namo ngitin war ka da nga gorrendara le e la ite namo do ga aya ngadi ka gil na dombre digin dio ka ndomra kin na de kisingo ete namo ko la ndombre e za ki le kisingo a sangal we is ne sabe aya to le we nanama ko era langis duri gis ardempia lia namaga duri pinginas denga dipia
1: to lei kagasin ardenga woto ba
0: ya woto ba na sardenga
1: ine lompin bele na main kwa alba lomping don anga na mai ki kuotela doja taura inle aliye na ki karu fisia nimes enkwa king karun sor al inning songage naji dien tuleje king karwal putongage nas ayeri akay mafata aterela nemese enkwa ji dulingwe adamenterge taga kinzi zalla jazan namase wa lomfi ji azajalo lomfi nemese enkwa azajiu alan king karoses jua kinkaro albain na futon aban al beleke album lomfin al enkwa kinkaro puton a intile alange kuotela jingi na masallabe ine na maja namas kingaja na ninos jasur na dalde sorja nama yeyne kuotela jingi namasalabe. La ide namas embalong al lomfi ni bingasi inintepia. Namas iwo elasa el lomfi kwa tientale alie jiwin al lomfi ndeng arga kenga nas king karuse daro daro mboa nas dake el. Illa nama egilo nas nino ja nansi kinga ja nansi dharma sorja. Hila nama ye na irija na kuotela jingi. Namas. Nemes enkwa ji waza kinkuotela ze. Ji alduli adamen tirgejang. Namas enjwa kinkuotela aliyenge. Lomfing. Al dorol beng ke kwaranga ongal. Nas kinkwa ala kusini. Nas ense salaba. Namas iwo asai kwa alang kini ndio kuotela jingi namasalekini naskaulie ki entanga erikare kikiria kela kaldaga tulenga kini namaidekare. In namaya aya digle le wele na lompende mbele na ele mbele.
0: Tulei wo tobanas inangis ardenja na namagal wo dorpare kawngi na dogdeng aldipia e jawo wo dorpa nasgal aldija
2: e in aldi swa tarasi idin nalomfi nas kuldian dola si ken kurofalidi na alje deldin diono otanga nyedi si yei nafia kuo alkikien karaba sallanga kay na kikienge nandok aldendong akay in nama jarriyanga nama jaram bayinsi ini asanya in iu. Jayengal dendonga keing. Aliyei na fiya yangasi ingal giji fiya asal lajang. Ine namas imbeleng asang injiu. Karu puto nganas ayanga keing. Na nananana weingi na puto ingi namang. Kilagenas dinto doga keimba. Abay singangya asang king karu salle ingi jisi bayisin pirye eng. Ila nama lompi ken firgi nga fali di asanji injiw aliye nyedding na fi deldin diyo utongasi. Aliye kwe la lampia. Ine namas deldin kwe si fali di asanji keli long na asan in long deken kuo al lompi indonga keyin. Aliye nas inkwa al kinkaron tule jong na ayel kinkaron si jegila lan nino na na kinga na darma ingi na ninkuo jingi na nin na sinjawla na na kaldega kakiri aki. Ilebele namaye ye ina majiran bayin si inelang gilela asanye pirjanga iu na bakilla lompi kila se in yesiba fingi dinas kelma fogin dinas long sense erine lompi le kwengi alamba spia illelang ali ina inelang kwana zungwale ni jong na deuloki koranga ongal dok elana karosi ofurana kote nga bunge na karu kuldinga ingi ne nino na daldero ka kimba na min ningi na mankinga le pogu na nino nino pes en adaru nan darma el nes juma nan duldi en nan ko bunge nan se jawla ki tintogle illa na jijay na jelu na mamman kuldinga ki na kile ki kiriya kel daga na kele na karne singani do mo sa jangala ngi janina kona ka lompin dentare illa na mayena spalidi ji namal ki lompi bang lompi ye ke kire ngan ke kire kurona dele ke azan ji dele puto jang na alang inga jam memba kana ditin ang ana bas bara dulding ko eto yo ji si dulding ko asin to yo baba ki lompi ke kurro puto taw si jang na ji te terel jang na inga lomba al diore ruba jang na ba diore ruba jang ila si basin man sanja idi na ji do si jalong a ruba si lompi ala ko elba na kien ko la kel asa amba idin neji kelma ruba jang na ba kirma te jang duldi si ba arralo no ma tri kelma te jang lompi ay sam ba jum ingal ka ken karosis egi inna na ma zele dunya ma jiran bayin armia sin nan belenga asan lompi kuro le futoy
0: to le meram bayin nas dogis ilangis aldi taras ja kain a kinin dombure e ze kalindio na nama ine tri karin nas dan tombure dag dikel kam le namal kainga nas dog daim bernamij a gorendara sitabunkare.

0: tulai tanu dekai akan ke jam kwa dan bernamik berenda rale na ini nama galkuela nu dogiu ke reko dan gimu nu mbeleng kin ayanga dinja ile kages quality a
1: kin ayanga duinja ile ingis quality al allom fine ka setewa na allom fine udo a perjan ze nyedding is be duingu na allom fine ka ze intewa azanka alung aliye na kuringan kure na ine dogezi mbeleng lomfi al king karupotange ina enas nino jana kingas ja ela al gezi mfalidi ken kurones kaze falidi azang iu kise ka al anadulingwe ang azang iu lomfi ken kuro al songage na mas iu ide kise nse lomfi kuro al sa songage na king udwanga alayepi al baseje kwela bas jidele seje jeng kabas ka ato lomfi le seje jeng kuin udwanga nye denka sasa mbafale namas email king udwanga lomfi nesikwa wala na iwelze ari ujiti aretule basing iweli di naska lomfi le seje jeng adiki ye age lul nasing yel al lomfi mbeleng aleng inutule se a ine kise nse ne mis jeyungu kise lomfi le namas seje kise abi idi abi nas iwo al ken kuroso wage nanga liye asai kin odanga nyeddin taraspe nanga liye alka ke kin udonga za nyeddin au na kuoro kal den donga ke kin alka na wede na kin kwa nyeddin alkein al nyeddin a den donga ke na kela nan kuzingi dok na yangwa zan salaki daga san baki idi na ken kuro songage ine na mas iwo kese lompen kuro al songage na duwa na wai salaspe na nan ake ba nan tewa ina ki alaka nga ba torik na yani tewa na kain dalindio na maye nas iwo kese ine al lompen kuro songage alang au nas dele se jay puto ayin na kwembar nga se bagi ana wenge in algi kaze lompi kwele ela alba ye lompen juwenge
0: Tulai, mayroon ba yun, wut, toba na sinantaras, girsimo, inangis jauli, ine na magalok u, dalpare ko, namus gispali, el, kin ayang ayesi ayse paleta diyan jayle.
2: Kin ayang akasi duin jayle in gispali dia, asangka in alung, ka duin suring ala a amba, ka alom fiing ang. Na asang in alung, ka alki luom fiing ken kuwe na kakire ang. Na dokasang ing along kila al kusingi dok alba inkei ina ka nama dok kenge na kusingi. Ine nama imbeleng asang ka ing along asang eingo natule ing. Iding nadok badok ani asang kila si ome al kusingi. Iding naduo ala akeba al kekeng enga nyetke nama zin deldi agingi. Ine nama ispingi dinas duing jayeng in jawidi alang kuing jayenga deldin diyo. Alan tulenga ge na queen jenga alan lomping ken belenga kel ame alan lomping den doran toga ilomba iding naye akwelba alan dulding kwe lomping den doran toga ilong alan ba ilafi aliyakwa inen namaz dok in pali di iding na aba tulenga ke baye na jain tuleke na aba kusenga ke baye na jain kusei iding alang lompisi kilmaduin erin simwa ba bas ilong alanka tulenga au ala lompisi kilmaduin erin simwa iding na tulle baye alkuldinga si jundina kaynes kelli na kemalul lang ale kwi
0: tulle meram bain nas dog inan taras gis girsimwa in na inek

na oto gal nama kuel alang bu digin kerti mo neng kira chad na chad ngal di nama sasua kurai nama kuel alang deng ngal singa songa kerti mo na nama ela aldi ala deng kerti mo nama ela aldi kerti mo asal di te tukundi ilain na chad ngal di sasua kurai nama ilain ni nas ki jong asonga kau bere jong in nama ilong awas dain ti nagi mo dain zaman si agini namas gal deng sabakerti asiker ka ela si nemen kerin jong nagal kuel alansi kalum sal ki salba duyi nas uon dombre aldinga sa songa pya ki na kuel san kala aldinga si kedan bre kelkam ilain na longa dingan kwa kran aldinga dustulage na kuel alansi wa ki kwa kran aldinga ka kuel ki kuel alansi kalum in aldi ka gas paliti na kas kiwiti na na ki in kuel duri abakel jami wala gi du kwa wala gal jagila alamade ngala tulen jaran ye ele du ele belez kambeleng na ka kwel na kambeleng la belesi aba kala jingo nyet jingo no dengara yaranga no jagum aba dengara yaraba na majundi

ki la na main kwel alan den ratullen nin ko en garan jiduon bele siyasa jiwi ila nga zui balan jenas king si jengo marang ila nzi jiwi alan gel nas din si iriyo ki la dorasa ji jiwi na magal din si staure nja nas iriyo ki na ma ko ande ara na garan dinen diyo sa kwa nyet al kwa ndere akwe baila en kawe sang ilim ki la na ma kala na king si kawa nas ire kare ila nga kawe ba alan jija nas duon bele jiwi ni ma ji jangwe na jena ila duo indalan de loyo na ila bele ye alatsa kwazi jundi na kwa derenga songa yini na kere dok ilaing na ji du geimo si de duosi yani den gainga yeke aliyesi alla pia ndalang awu pia ndalang yesis geiguna ri kere ya nazi jezi yeguna ri kere ya yelia kera kwangu don asaslum ne do nan kera kwale yela na pingina kera kwasi na kenga rasi irel ilaina kenga alangu do kera si den ararengal bar kenga alaga ilasi nama yena kwankira asu geingo duosi kitabu tabules geingo na ri kere ya ki na nama engo ande arain karang ji dingiral dingi ale jisi dinga la bana ji ke jamal yang dok abay si jisi ngiba jamal yan abay sa jisi mba jamal azam na ji ide nama engo alande aratul ni karang kwabe kwa albakeni dok albaski modage kiasa nanama ko na tulle ningwen ka gino kumo na kwa ititi elans ko na ka ingeli ititi fuwanzo ko na ka ingeli ititi ning zikinga sigis ka ingol dokayen ko na alki kan dainz berekan nantana saka unes ki ka ingimo ki strategia ta mutariba na ki na men kwel alang uritka na ki kela kwang ko rangali ying ka unes ki ngasi enan ka ingul alang kiro ka ngi na imbere ngara tulle ningwen karang alang ka yen zan ingeri zi kampi na kampi alan si duzi yengen na kangi ka kwel awas kiwo yeng ka kweli asa kwasi kengeri kirok bande aratulen karang derma kawin na kan wata kinyet alkinyi za kai gana junge ba kira sinama mai nga sa irika na ba ko to ngala nga sa irika le abus to ngene dok zai ayanga wenga osdi ko nga tabu banku mona kija ta akam ki na kuma na duwe ndarang kai ngona nan junge kai fu ngona nan junge kain elam ko nanan juugi kain kurungan ko nanan juugi ki nyet no juuma da no ko kerna kai nasa kala mo nomang do ker era nasembelang risi ale nan kariya nas jiji paliti ye namas kitab le ko to bi jini wanya ngal giraye na jaw da giraye ye ba risi na kawal tebi rike ba tulle nyona ye wata nyetal ko giring ko ba kingal kayni asuru ngir kayni na kense na kamotya na remen ko na kamotya na giring ko kirok no ko yande ngara ngala karang nama dillen ko na kigira elenga songwa ga sana kaungi neske ngwa na kingala ba elezi guru la kire ye nama ngamngal arasai aba elezi gibese kere nama ngamal gimese aba pugo si zi pugo marra ye nama ngama jabal marra ki nyet nama yenge ne ki kwel anande ara tullen karang ki ngwa kaina kawe ne ki kang de ara kire ba ki ngota ngar in si nama ye ne ki ngwal din si mesi ora dain si mesi ne jiti ala le ki si me askam ba du kere ba en nama ngwa bidi nguro ye aba sunjo ki na dain buru ma ngwa na ngiki mbele lo sa kire ya kiki da bandien diu kiro nama kwel na ka ngota zi nyet alang kain kitaba ka kiro na den diu karoti na otan ko na nyet koron lage loron lage roan lage nyet na modo kul kutuben kana ka indanang na dogalas gungiti nyetin ilaing alang kikang na akunga ba

0: tana do kinga kan gel jam kwa da en barnamik worenda rali na ine na moyena da en alin di giren ka rusingal desi na na magal kwel alangis gal duodi yani gis den aldi pia
1: e kai singa den aldi
0: e jago wo dolfa ine do den aldi giya
1: aldin do gimbelenga sa da en idisonga belo inelang kidendora aliene imbeleng aldo kya kigden yankwene ken dogolang na ile burule kya algudien keringi ne yengal den aldien ile burulale alien keing dien burulale namataz lele al kurikenga na sadiswa kekiri angano sun kwasi jigiti na kwasi dimbilale jaruna udonga taraza keimba ile namadur kari albadur ela ye namaskide nyankwe kawle ne kien dogala na en ange alborudi kena kel kami na mwab kariya na itindele mat lotara sina na jamakin alandin ko sabarin na namsin kering ering inenin dainburu abas jango na makenya ye na made nyam ko ina kendo golote bunjingi na makenye ko amburu sabarin kenye asan durin korol alba kenye na mas ayenga waye kungi ide ayenga waye kinin dio dogole de tatle na ma nagal kwa kege na paki na ma nganga giya zan gal ine ko egel na wage kine kela na kin ko kidirin ege sasa bo ila dik na dogi tinye korongi na kin lompi staras benyang ide na mas ila burun dogalale keni au kenye rose sikiden kiden bara ide al king ide den duo ben na ma ofembe den duo no way alba duo ben way ala ngi tiri kongol dogala au nyet na do kuzin ine ya to ene ma ditinzai neste bulo da di den duo na way nas ge kergel ki dogala au na kuzin na ma ge ngeru winzai den ruza ruza kila na ngile burun dogala kegel ine ay sinjwa ko an dogala si asing are na ku ndo na do kuzi wala galas keringi ba egel kamani ki ken ala ngundi no oso ana kay ki ken ala kanama du ndi tinawi illa na ma jirge gige so nga nga asa yesu no ami sidi bero illa tasle ide ali en nelang kiana en nelang jeldela na ma belek di kel ami sedding idi na kwa bakir singa hay dim borwal kel kami allon pi el na den dongas pago na ken kwasi a nun ini illa mana du dem boru lale taras en amunne kari na men kwa gel na no dem boru munne kari kalan kari awngi na hening awngi na yeka ki ko nga pis el na ne mbaki ko nga waya ngiri na ki maran me dim boru yongi di banjongi na masen kwa kele ken do la ne adden ka wal betule ka gol masen kwa bi al kien ala le bawngi na ba bawngi al ba duo bi duo de nyan tonje a ne zlom pi bi ngasi evero na ki gal eri tule ni al ki kien ay ngate bu kwa bay na kasi al gi bundi na awngi ide na masuri kumye na daga sadi so ko mole ngayin idinna galwe ya to izike ngruzal kuma na kalwe na ya to idan jige la sai sijige kelman dio songai alang duona dola o do gori kingi na kiden ta wuditin ko elande mburufingi ine asa usin kwal bawngi ine kidin dio digna ma yiringi inne ranga so kwal bawngi na ma sursi kuma na urukal die e ide namas dangal de ide kera
0: to lebat ma yiran bay nas kwazin antaraz ja nas dangal din antaraz ja ine kaange jam kwal magal ine trikarin dangorin darale nas dok dang tomrin da kelkam de alma al kayinga na kan jingo le keri

0: tan do kinga kangel jam kwa lan barami gurenda rale ine nana makwa lan kan gingo war kirda ngal dina ta kel kami kan gingo wale kerek la mus dan gingo kan naske kungel dan gingo mbeleng yani in aldi lompin ka respaliti
1: e bara din gingo to le na ka kel maso ngagi simu ala gingo kinin jilel asang in alung in aldi lompi ka respaliti lompin ka respaliti lompin ka respaliti janga janga kulba lompingiri ke na grobo kul lompingiri ke na tulling bo kul lompingiri ke azan kain along in lompi duile albayene e uta kulita raspi azan lompin lelo yaba udongal au karan ke lompin den dora
0: e ine ma dile ba ine in aldi lomping ka gespaliti
1: e lomping in gespaliti janga kul alba lompin na pede uta kulba lompile ke ni in gespaliti duing koyun kuru do meri lompi
0: na ine kalam wayan gitrigimo ine taban ye yake aldi ya na boru duri kena
1: e ya ine e al boru duri kena lobi lo na ma boru duru foi wa ba kanna na sabarin kanna sabarin kanna na sabarin jual janigi na janni baye al ni haje na rajigi tiba al mo yoba rabbina ge rigigi ni na di boru tole tole nga na mato bugari nyawi inal ma jongni al joni al jo haddu
0: na ine inya tikaza nga ine al nya
1: ine na ya kama al nya nga la kendo la kendo wal kwa nya kwa ndo wala kenge a kwa mburu kwamburu wala kenge na mena li kul na ma kel kamal diemburu lompe kwasi nuziela na donga kringawi diemburu tulenga
0: aywa ine na mabatso tule merambain
1: e
0: na do gis inan taras gisin we lole na mado kwel alansi dan jingo indok merambain uo dolpale keingo na do gis itirik pali in aldi lomping kages pali di
2: in aldi lompingis kempir jenga pali di na kenger ringa in aldi namas in pali di lompi allo bilole ke in aldi namas in pali di asan lompi le ji puto jang al yei janinga dungo na nyei na bau in aldi namas in pali di lompi na kwasi do erel alji sigis delo ye alji in jakki asan durin juro marra illa waye nga sanga juro ba alamba do ditti jeyga en aldi na mesin pare lompi alonga dyang duldisi gilel iding na illa kering ering peling enya asa dien tong doka kire kaying mana doka kire kaying abaning ila doka kire taras anga na egal kiki nga kenge ba mana tu ila doka kire karabas donga kena ye karabas donga kyo
0: ye karabas no mara ye sabura ya bana
2: ye ye na ma sabura pya bana mayon kwa kalamba owa ila duonge na kingi na dengi sian ya pya ba ila dok na maye na tarasai ba abas dinke na ne ye tarasi baba de le gueni idingal jennal ko ambur wala jennina tal tal jaw in na ma dok lumpi akwel ba dok na mayon kwa abagal janni idingal ye nyanga dogolal ba kenge alangi ngangal kine dem buruka nga ne ine sabarin kela al kano itinas kain ahenga ani ingi na kaungina queen dola sin yanga hitla wing queen de ngorele inela nga kwa ba dola si ba
0: yegal ba siyanga queen tawari
2: bas kwang burunyanga kenge ne ilegal lompi inela nga kwel ben beling alansi kwa nyanga tuzi akani ba idines keng udonga jalum ba dieng keringere ngai kalnga asam ba dieng orren dio janni indok na mayenes lompi beleng na maduin dorale jurel gi alamba jige jumong na kalo bilo al aing aningi jwal ines wayen jurel illa do ka ba den sok ela do kalamba abung ine na mazim pale di lompi al kwel alanji tulle di dinkel men dio si jurgulo na alanji kiden dora janni na alyeke lo bilo alye janinga duo na al iringness balele janinga duo al illa jijio jegil gal kering eremba ela kilasi na gal donga ini na nung ini na kamie dok akusi ba during illa no mes lompi benen aljije kya kal ini na ani yanga se dok alanga kusar ba maraji gal jike na illa durin jio al kilage na kulkusingi alanji njuru sin na jegi a al kalo bilo le ayin abas di lo dui lo ye jiki ngudo nga tara salanga geba no makese
0: na
2: pali
0: to lei na dok numay ne tiri karin kan gel jam kwa dan bernami goren dara dan tambulen dak dikel kam numagal kay nga dok na dok dan jiyo kerle keri

0: tayɛrɛ kɛ ɲi ka kan kɛ jam kwa dayɛ bernami gɔrɛn darali ine nama dan jingo o kwale nama kwɛl ine alan ire wo kiŋo ine dan jingo nama belen in aldin den diyo duwo kai
1: bara din jingo ine tulle azaŋ in kalon ina aldin diyo duwo kai ina aldin diyo duwo lobi lo duona ke utanga di ba diita lompe lo marat utanga lompe lo yiita nama kwɛl uto kiren tobun korofi Nena janba a udonga lompela janba
0: ye ye kwela lampi
1: alampe kiren tubun koro
0: yale ilo le duona ne yiye
1: ye nga duongi na gitanga duongi gitanga pi na lompelo yitia ene lompiye ta ma lon blo gina yangi ba din dio kene keba nena duo na mas lompelo yitia noko uto kiren tubun koro fi na lompela pingiti ba
0: ne saburas ke ba
1: arimba utanga rimba
0: arimba
1: e utanga rimba
0: yale duo udo arim
1: ne kilma pas ke ba utanga rimba e
0: kilma pas ke ba na sa kwa asa dai ja ilal ki ya saka kwa kinga to
1: Asa enjaila kiasa ina kanda ta indok imbela sa dangiri ke.
0: Eke.
1: Ee asa aba buru defai wala durfai kwaba duwe mkendo wala ba.
0: Nisakia asa zawan kwa zungwa gene keki.
1: Sakia kijeri wala kuata barangiri wala belemba. Kama lofila ya belemba mbala karakeljam. Amu wane kendo wala ngamu buru fule lukuro. Nere bela sa roke. Nere jide genje kia. E lompisi kini lolo ziti apa.
0: Leagal min kiri nye galba pulil.
1: Egel pa lompisi ya ziti apa. Ke atikile ki yundi lolo ziti apa.
0: Temne ine duwe. Duwe yani. Ya ka in aldin den dio ele kiyo de duwe sabura sa keba ne duwa
1: udonga rimba
0: na lombende sulo yidia yina njwa na tani ka ri yo galye yani dok dele sabura sa keba
1: tani dok ani udonga songa ke na de atan o gilla gesa kan na kwa songa ke ku to gulangurum rangiri kei na an ziki bara bele bay lo ki bara mba to so lo filankati do ba parti kriboto fi eh yani de warje
0: mana ine duo za to kriboto duungi
1: eh kriboto duungi yani ga ki duo ker
0: den ji dibele
1: ki duo ker kase na ma 10 yunda duo leje gine me ne njan eh kilangi uta sa da ngi ruki ngi na ki zi lompe akwelba
0: to lei e akwelo na do ine na ma do wo do fole ke ngodo dan ji ngoyin yani duo kain aldile yani den duo den jalon kain
2: duo yenga duoyi ne duo den kelma se sadi so jurum nas lompin do jidia ne duo imbelan albayyi nas long napi nas lompin lo jidia
0: ya den bembel albayyi nas otanye lo
2: albayyi nas long albayyi nas ari nas lompin lo jidia inama ye duo ne ken udonga alefi taras apiba ngay na duo dok impi abanyanga bas jidia keringereng numi ajawi di baba den sursi lo Inga belemba naska uro queen kering ereng aikawe. Lolo bembele namaska uro alba songai. Na umang in namadang iridoke. Na ke ai
0: asa dang yangal kikan.
2: Ke pissing.
0: Nina dang buruasa al derinam pwe.
2: Al derinam pe kwa alba kenge. Dogola alba kenge na baki. Umambas nyanga tawraka niya oren diodo waska niyaba. Umang yadi dog irine ya paina si dog yanga tawro duidi. In namaye na oresi atuma na oresi farel. Ngayin idina na loker leje widi. In namaye na lompi akwelba. Lompi anin kwela asan gudonga juronga kinilang kenging. Ba nyedding ulu tok pia na ba nyedding bele tok pia kerget am pia ba na ja, na kerget
0: ati
2: pia
0: ba ja ngale di rele ya kwa di si sa te king wotan az yitia le al nyanga
2: egele
0: na nuwa me al nyanga ki kendo olang
2: alila jiwe ye nes keringi ye na dogola ba ila kuye nes ji aja mimba na keringa za mimba din sime kaba kila kwa mba una haba kila kwa ansi mejiti namas inne la mbedo inne na matara ina maure ina kusindi
0: ina dogistu letter az jirsi mwe lole na donuma ina karina dokae morning adi ikelkamu Nama galkeinga na dainsi gaingi okelekeri

0: tanado kai nga ka hen kirjam kwa dai bernami gorren darale ine gorren darale kerek numas aldi kundul ya lam kangu ya den kirsing ilore namado gingo di kingo na namako la langal dok gingo kerle keri isqualle dai gingo isqual namam bilin in aldi aigis bernasan kina kwa sai kwa
1: e bara di gingo to le na ka kirmaso ngagi simanji utwa ke ningile in gingo embeleng ai kwa tinji kwa sai kwa ai kwa
0: ki kwa sai singo
1: asan kwa sai kwa asin kwa sai kwa lobe lo na bain na irigi bulon
2: Aba ko senga ele na boru kariye albas ke le kuldinga si lompin lo ye lompin ma ye na bisa inni naji aba gal gekki anas kamsa jay na joro ne kingi si kerin jundi na semera genas kansa ke imba alan kurol ay sen die lo ay di alba aba gal ye ngasi ajumman bana keringa jundi ba jato adi jeinga ban jumong ele suruna lo ake balangi jong alan ye ngasi nuyi kerin jawidi na hasin ye ngasi donga jawga na sen ye ngasi o soja min al ille kirmul na kayin na dien surung idi kayin aliye na zi dien surung si kane ne nga kiki bana kane ne jina lo jio anangise ngala jel nang ajel bakitar ngala njago anjago bana ji abas eria jongo ban jago bana illa kwang burwal jio nang lo le jay na abas yengi ngai bal jo anjoba ide jiba e long king isi abas donga jamin diba alambas belisi mo jamming ala nyanga si tinkel ma jawi ne jido abagal din jio ajoba sangalin diren burunga nyanko e jo nama eskwa lo ya kila dogola kingas geba bau kila kwange ala nji nui karin jawi kinki lal jundi dinji tine duon tuli asanga juldoba
0: aldi asa ine diyo ke min tor ila lesa do dan din le do indeli
2: e inne ngal ki kirsi man indi ke na dok in kwa bal al mumurtam ko po kajulo na lom batara man day ulu so julu do gasa ke bana so tarra ne tulle ne ding an nangi nino ami daro en do ba asan kayngi sikani idi ne dimba dingi abay stie bagin jegi na kwamba kwangi kayndo wala basin kaynya kan ya ngay inna lom pinden ke tine ya egel na ile sergi nga na nyanga sergi nyanga idi na na ke la burun kwa asjal mbaki en udo nga alien kawe ay kawe ki en bulli amat ki dingi kergelge kan ya maraba jio e al kul kan ya ngal e al banu njal jio no ngueni namas maray nga jami balba di sur kul nun si janel ma nun am namas orre lo yana ngi suru lo yana ngi lompe lo ya elan ma ko sey alankin isi di njuru leja bas jik ka kire jangal doke na

0: Barnga orre kwa kul aisi bomungo na ay bendeling kienti na kerkerle na ki barunga kerkerle. Ababi kwa kul dombang na kusenga karabang na donga gikani idin nusungo kwa nga dokna askai tiba. Ina zika imiralanda ndonga diele fago kwa kul lo bilo albang. Ton sogin na madoklom fisi donga kani alka inganis inikibi ngangkaiti na mandayin bara hadia al ela. Yara zisunga wangana ela balang gidonga ini na madoko ela lang bago kisense. Sunga tagatini alam benda sifiraba na konga iri bagi na rim mengis baki njuru ngangkila. Nadok bara hadia sikani kisene donga ini idine yadok si sogo udinga kena ela ba jago majirendara na dingwa rekwa donga yeni.
1: Tulay bara assese min tin tulay ni ngay da janelan dum orra kwase dongani joyngi jirsingo jutumo bagi bayla barnga lobilo albayn ki long moktalifa le bayna mamanga barnga kinna dongay anni kalan do ndonga di le fago kwa kidena ko mungo yais bo mungo no kwa kidena ko nga yais bo nga arisa ngayla molo jano lobilo albayn ki long karkalale na Asoys amin namagal kona kay gil erital kanan den kirsumo asoy
0: asoy majidan dada na dokore kwasi donga inen jani orre kwa kisense sunga tagatini alam bago idina diin jago kingasi sunga gesmin namada kwelo to alan inin kirsumo atingi longna duoke nas kibara arrajaw walagal gidin susur sigi kwa kirnga inga rajaw den waja walagal ken utonga al kinga si rigeli ka ri ni maro ko lo to ala ngini kirsingo ni na se kay ne se ku nga bana ma den so kel kam na ma ken nes dang al di ku asoi
2: tarigis kao ala radio samar le bel na fori radio sibagil facebook le babung neskien jaro ngasi bangar na orre kwasi na mera masi

0: Radio Samar olong kering jaw ming ki juru tarrajang nan juengi dungo jang au nadin olong daile fago na alandin kil majawli najel naskanyi bele tulingin al yeyne ki yunga sikuru ki wonga inni arra nan kujumin jayle kidora tulle.
1: Asoy doksidain sawa kelka meneka inga namado kani alambara hadia siki ngo ton denti nile na king urenga alkidiele kang na kojo janga kin namado wala langis ingwa atingi longness duo medik jundineski watanga kindinga kung namalia tabungo atingi ngwa alkwala sanki forenga kung atingi ngwa alkwala sanki tonga kung namo wala lang agil kisense ato amingi longness gi eri yang nading eri siski duang araja ona injelung induang inang kalong naduing inang kalong ilalong ilalong ay jirgingo undul ayani jirgingo la undul na gisingan jun dimin jio nas injaymel inu ilalong al jirgingo kena kasir rigel na jote ang alam bam jabong ating injuado galang bay mang ereng jagil ating injuado ang forenga ereng ating kain surunga ereng ina yung kwaleng gagil ilo ki nga si rigel gila wala ki bam tabungin ni jago
2: tulay wara din jingo yung batulay kisense amanji eris jay nas ding eris ki duang yung arrajaw wala ya duos erike na jualan jidin si sur si kedeng yung arraja ila kasi ingis long gisi bam tabung es duwiti ba bes kerin jawiti kang ines kay na mbam tabunga isa duite ba la anna abas giduo arike ne giru gwalam ba dem bam ela jabon aye deleke in ko ela lam bandin ji hikma jagil na do kikil mal jalung wala ay gwalam ko tuwa jabon na ela arin bam jabon asan ela arisi kidim barang arraja ba wala lantin kilmale ari ina jaba do imbara kang ine marhala leke naka elale ayimba le gindala ba ilong nina yesi den eri elale tuka jawe yaret nina lang ya kaba naka de lo anga la na yimin na den eri le nungi ja wala juasan den sur kidin araja ela dok tulay ba udi na ye maulo ina kwaba asan jidin sur kidin araja na yoro kinga sukul araite ba na ko han tori nga dok arage ba se ay balan ji din yoru le in yorti namas in duo in erike karok alam ba in nala ana in enaye wala ka asa in eri ayin alam duin tabu pilale so nga iri egi udi na ka den iri ay kan ela in na ji aba otto ela erisis zain din bara se kike kan na ja mungkin nan sare ji din eri ela bawingi ya nas jage marandi mbarasi namas maulu dora kerfali na dingile nina kin kelele in osfia indala jina makaja din surri janna karin jawe le la na jijwe ni nyason ko jongo na ndimbarale songa ere janga imbele no masonga takatini yasan kin kanu ka ammo wala ka abonga aba dimbara arifia badira lang injwa karogalang ane ele lole ago wala ka ngina filang in erisifia na kadela ago ba alam marang injwa
1: ila ngelon zenine algirai
2: egalela yey yey alki ko ambele en kemin algirai
1: awja
2: ela
1: ba injwa min alam ba indalan jani na linduo fi marang dimbera sendel ba marang na mawela lang inwa amin ilon na gira yani ilangi masalan algi juela lang masalan gis hamasti gitiay ba marang amin gira waja ko ankang uger dikena hamasingi na dikena wajangi amin ilon na hamasingi
2: ami hamasingi dok ina jaba alamba elalinga bi zepta sa do mbaraka
1: lolo aba hamasingi mugina ngi jwa ndi sur si alon kuro jani mungkin sin jawol kuro janga ba nangi dingi kasaling gwe giskerti ngi ya
2: jida
1: lakini marang aba jin jwal elangi awela donki yani do sur ci kurani daga ngari siya elale jite ba marang abin ji jwala langi njwa alamba taggi ngi ndalan jani na ile duo via ile no waje
2: ele ele nay ele kangi regel marang alang njwa lang itiriga san yesu ome wala alang owno yesu mandin ji owo yesu dawa je lo wala molo si jingo al asoy bara fotay na duin orro dun en dorale fago wala nay en leke da anna bas din orro dun eritu leke wala eritu lele fago bay longa jijago jato ye jisu fartela nyundi ba wala sar do fartela nyundi ba wala ba si ele risike na joy ngay sunuri ba marangi gira ele digi se aja bal tulle ku ngay bala bal alan tulle ku ziya duin jamile na men dalay
1: e di mbele do se ene ba si long al e asal mo majiran dalay wala ye duri gina kiken gona kari bara fatma ene imbelen e al ko adinga si al misi ele ti le kerti ayen do kenage nes dieng e matisin kieng e anga wala deng e sin ker ker fi e ki ilo ki ngan kang nang ila nu tele do kundul madik ben go ala ngindo gani na ala ngis inan kila alan si ko kiwe ki kang ina imbele si kirsin a ene no wela ngwa e ko adinga simin do ken ala ngan undulin u maran ko adinga kay mungkin ne ya deng yan ton to le ruñu na deng ya ginzi azim faliba maral yal apa yang idi ne kilma dengi lial apa yang kadoin sabang ireng nelu lial apa yang mungkin nani baru ngakir ngaleje ya kama nani ki ku akir ngong aba ya anku ekeng bizad mungkin nani kangar na lo kerje aba gal abbo keng mungkin nani dog baru ngakir ngaleje fa ing eri bad marad zenina al ku kimitil in coming hila dora dilling ji abin lo ne ki ku wisim bo wal gan doga ngak ines ne yang asikir juliti bonjo lo elele jagal doga duiti
2: fa ing lo to jiru bang kiki king tarngabang koy koy jana ela arisi jamaya
1: ya ali am
2: yela zainir albaru abonga inka ba amzurani majer dogal kewanga dorol
1: ja yela illo len kan mawela lengwa e

0: ya gila na ye kien belenga ya kien bullinga ne kien udo ngi kuinga duitia mungi nan kara ya ngi diele marangi dora ita banzi nye ngi wa jienga si jare fa inama actor shi kwa kidles e rigging aldi jona ko kwa kiti bonu jitori ki an bon ba
1: la la
0: bullying it aldi tori ki a bon mungkin nan dok e in una ni diele bongi a kwa kit gal mungi nanin di bullying kwa geza do nan ki re kwa geza do mar ingeri ni dien dioke
1: marang kise se bara huda jar na ka imbara sur den jawe awi a ji kado e gis emin kwa ke ne ki an kornyinga kwa ke ne ski do le min ki en an tonga ke ka olitia a kise se ini sabo kado na mai numero itin e an ado koronge ka ngi ne ka in ngamin la anna amma ko itis dembara rike na itis kai nisa lomba yani asan ka duwon aringa o malaba walalan ka duwon aring urwa aldibanes ka sedo kelal aba otto din ko elnes urule di e amma sa anin ko aring innan ke wala su juri innan ko le wala su hala oke namas urule di jin ma jasi benjen na jonas julu annas diang ariya jamba na tagi jerina basala jil wal janna san ko se ela ari julu wala na kimpulo jabuno jona ela ari julu ide jiba akeden jen din ko esa se gira jolmiti in kana ma orre kwasi nes amin na koronga es emba udin da kin se kwaso ngale egila din ko se basin jwa in duwa sakke atulay marangi ka hasi an inu hina jwa ni yasan jula ela tilla zuluba ayi en na koyngi ka ngi nes kai nangami la an ye ela tilla al koyngi ela en koyngi se den barake na den baran wara jula ba ela na mai ide ji ko se indala in ani jaw asan min den itti gira jawla
0: kuro janna san yen dalan jawla
1: aywa
0: fa ine bordu ye di mbelese na mari ine bar dogal al rimme be bar fatna yani imbere ngal ko al iya dia ga ines dogal asin kam ye al longal in duolen so to lejan ye al longal duole so to lejan di ko esi be long abu kuro janni alan ari julen kuro janni yani ila sin jami ngal longal ille so to lejan ma tu ye el logal ille du to leba yani ila wala kama ila kwe
1: tulia sa kwe si injelu al ila duo digi le son doi so
0: tulle yala ilo len gi aba jola len din kwe so to bu wala len je ne ki ngeri den kelma abauba a inas gi aba al awna injalu ne ila duo lala wala kama al awna ila duo le son to le jan a jimu gi na sim benen ki jua alan si yesi irigol je na man dem bar al o doktor le ngage a dim bar ila singa gi injelu wala gal dem bar ila si gi jelu a maran ko din ga in hatta kiyen dogala suri si kiyen dora sinan ka ya nan ji dogala kin sinan ji jari isaga ongalage osage
1: no
0: dien dio to ken ji ya ji sunwa jo no jangi tinis dien bara si a
1: in jami ngal ni yaran in jawe ng utonga ni
0: na irevi yala kin dogala si ji jari ba nyati ni ko alan dien dio to si jeren nan jami ngal bar ngal sunwa joel ye ingari min tori gel amin jongone jegile min wo yago binden tille al denko e isibsi barngale
1: barngale
0: barngale so koyngi nama marang den joyngi la ye koyngi kem barnga so ko joj kawe ne kingena roko bi en kangye ne skule en kangye ne ay kawe fa kise in loleng nama in lo te bunyara isibinden bereng aye in kwa al gisbi kazi jitti gazem boy wala se jitti ba kien kelma
1: ne mare
0: marang lomvi
1: kasi to levia
0: aise to levia fa ine longa dingalengang kagalala ngene wuya kubsegele yisipsi nan kanzi fiyenge basi long al keng yinga ngunkenga maidi na dog awle basi long al dog e deng iyang wori ninkenga al tiye ina timba innu al deng yo ne itiskenga ile tile duin sabangeren ka kamugine sing ina ngirin marang asalumba e masalan nanti nille alkwa ki ndola siki indora kulwe ri moyan zange duona de ngunes ken dogolen dio bara toksi irengela liye inan jiali longa injalu ne in wala jiali longa ille sunga to leja
1: kaga de nemu jalo min wori le duo marang din ko ese badila sa enjwa hatta annan dembar arifian na jenga na ye arifian na jenga nga ba wala ne kerem bara kuru ara kurgul na zia dengi su koro jingi na stio na indua dingi na stio ba ba ilonga sa hinjwa kusi ala ke ba dimbara ye al dengi nga ngunyungo na stio marang jibara ala kuru ala ini ba wala ala kwa basa ndin kuru ti in den tinsike ing alan jitta ga jurgon.

0: Pasti marang kurua la yi tipo duin kuya jone sker gel al asker i denja mungkin neng al kuru ini na ela patara le jago marang ji na jua ba
1: dua deng isi mungkin neng den dulu tu lo kurdo ya kamang ela lo aye delen del de si del rugo ale le turbo tu le kamar si ani ela lo ela surun den dai re la ale ndil len so jamar ke mungkin neng ilo jafi ne ila duo de lo nang nang kay nang lo tingwang
0: lo lo wal ga dog ma sin juas di mbara su juana sinyingi marang inay sa nyinti ba ye dile son tulay wa bara dog alen kibira ini alen jiki ke ya marang jinu juaba ye dile son tulay indala yanga si score sur jebiti nan sur gi ras kindeli nan ye fingi tinas gi ra runyi le la na ji aba jawngi nas ki koranga ki jul ni na ina lomba san ye si gira ti din ko yi ba sun tulle assisenge maran sa ginjem a jegil anikan kike ayom tokba nas kike ayom to birimbi ona burgona kike ayom to biringi namba na jegi yedil so ngaira ja ba dile so ngafale ele bele simway ba
1: ele zingan ku juni hata gutale ko akai masala ngaba ko e ani gutfia na e na jenya na tulle nya a basin belen e yani dembara ilal najin badra sangin gwa jialgi qur'ani jialin dan tuleya maran lomvi kati ma isa fi abani jialgi qur'ani so kiralangi leson tuleya bajaw deni sinjami egalal le dodi leson tuleya nyanem dem fi najin
0: e kaki sense dog iya ngadinga sikela mini sun kamia alba kuin qur'an kasara ines utonga awnal nal duin kasara kuin girsan kasara maran ki sense kawa gisan bika iya nga yani kika iya nga kwa nyet apa dua ke ana dem ko se kila tari ke amile fiyi in se mi raja kas din ko se aba arile kasren ya ina jwabal bo ho tap ke nga hatta nan tongi na ari fiyi ngi na jitifiya bas in jwadu in ko in se mawlo rimme ngala spiya balan tulle e wala mawlo akwa balan in ari dile taras ye maranga jawngi na idenja na dog masal si galdo hasigi otton so ge le duo inel in kara basi fiyano mang enne innan tawirin yana ken kwani kawe hajji jalun sai ndu kamara ni hawilen fiyalan in eri kara balle fago dok songa hawilen fiya ba jidin ku al girai girai al duki na fi girai na in kamin al utum mur wa murun utokuro na innan tarai din ku sai badilalan dele kuru jani al yana janga ya balan hamas jani ela gizata in su julngiti duin ya duile al amalja al amalja dor kerami a alan tudle ela e ela le afingiti ni so nga jorti mara nga man kuro jio indala si ji si gira ja walan ke hamas fi ke hamas fi be indala ye jorti as ji si nui ja ba
1: mama shere min dio weitel
0: egen
1: yani asi kwadinga a ines kan nga ba inu wai a kwadia mungkin sen tabiri si kan nga wai ji marang way gi koran su ngake
0: sey dimbele
1: gi ngami nga bedel malan duo singang yani e ki juru jawala gal ki kilma jaw a ki sense ira lo tarai fa ine ki gaji be silong ka ki were a ati dogola zike nga ati ko panga zike ani imugar na ka ngi madi gi duo si dio jiru na al duo si dio jawi min den kilman den dio idi ne ba kilma ina ne ki muto ma si kulfi idi duo si jundi ne kilma dio wai
0: le ta ga ne ba
1: gwaran arivia ya khalas amal fagi den
0: annan kwaran fingina idan ya ban belen na ka bas abastane ya el bal dor o woni je le do yin ya ga kurone dio ana mara o les elwa ya do yin ya gin fi ya ka su ka bai sin aniko inin yare ngan na abado al akhiri
1: ni jalon sabar hadiya in u ina lombal iya nga ke deling
0: abang ngadu kai
1: ngadu kai niki endo wala siki indora si nang amilin ka na yung kwa katabi hindi yun natari ya wani songgo nga awriti ina ji ina nga jawa ni ji ina nga jawa sa deng ni kwa di nga rugi nang kai kula ke ba wala ama nga kula ke ba wala uwa nga kula ke fa kina ma ilo si kwe lalang in kwa kial kwe lalang da yung warre si kuro kani di yung kwe ilalong erila ke wala ji di sur le zaadu idi na ba at marat kama njibara hadia mungi nani yung kwe tu le runying
0: na mara korron
1: al iya zillo ne kilalo udo en nan vene jiru duang a tong eri jegi na ma jenna ma
0: jiru napso le ngaja
1: ati diem bazi kana ma jaga ya yengan kel kam na ma njol ba juela na ba eri si napso indala nja
0: al ele
1: duon ton jegi la ele bela ye kelam ye bu ke ngaru yin ne kya na me inden sare do na ma ngwa garo ke lazim ile eri si ngang zenina si yasim misile jela bazi ati ilona e dora baniki dogalan azi e itinum duolan eri jogi na ma ngwa karo galwe e ilalongan halawa ke wala yir ke na ma ngwa karo kasina albawel fa hasin dalan azi gijula jiya ko e dinsin nokta do bulon wala dinsin nyuki bulon kullu mana en jwal al ke lolu biyon en gwal gwele gel basin julu ko adinga gal al duon ko si jegle gel malu naka duin ko de le so wadduy laji misin karu kulu fo jiya ni jiya jamba no majoni juru wala laji misin ba jenne din ko si ja kangi al din ko si jinjalu ayal iye jannal bajan al din ko si kuro yani ndara lakin kasi basilon e kuro njani al ki erikeri
0: man ki
1: le dora indalan ki sense basilon ki al uto ko inna ka ono koron
0: songa koron ila na min ni yanna man king aninga kare balan zai kwa nan fal kuro kida yani dok nin iya nganin kai nan duon ko saban boru je na wayin na maden ko kike arage na doktor saban boru anje ba manje luna den ko sai me aje luba anina nyanga no winga jang ko diko ken iya nga sai kisem yani king kiki ji era dok ina lomba din ko ya duiti al induite sti ye den yen pago wala den juro le ko to abawa era induite din ko si je na juro le mara mungkin ko enan je na gal alla era dora le asfago bala winga ne ki ela winga ela duon ko ela ko na ma jenes pa songa onos beto wala je inga skeba na kias keba wala gal kuro kitas keba ngisin gisin kwa iya kal ela ungi ne inna ne nan uronas e inna inna ngas en abala inga no mo dogola gena fal kuritia bi innu yani ne ki
1: wala ka inna ne gengel ma ka ba ke ela real ji inje gilal ji bizat dogola ke aba jennas injo inno egal e alfilani gwezi jagil hatta tin ji ese jem bi mena ki
0: ruina ba naki aruina jo aywa
1: wala ese aba dilo keri ila bere egal yaba fi tin injardi e ila ni
0: du mana tu du ile songa jura du
1: egal kazadu
0: kisi anse ka
1: du amba karo galan bone na
0: aywa kana ele sinema ka wai sanin wa kika iya nga orre kwa anna ma illon na sural aruba ne kien jure nga pakini wala kien kanin kwa pakini arunga se zati al jawala jawunus king arunga suru itting yani lojuel na indala burturbu ba jingiti ba na ital illongalan gabli na dalile akuro ba sanki juru jarring imbele se kanan aranga duin ko esi ay simpingi wala dogola kinal duin haudile kay ay simpingi wala kin kwasi ay singen al kadin kilen in kama minna dogola apaja alandin utur rasange ashan naki indala ba dola ge juta kingiti o nama kurro al kurro ina kan mara kurro ge mana kan ne bais ilong al kurro ge ne kiti aye lonas
1: yasi imidi
0: kurro ke ngara ge la arisifia mama mbo fingiti na
1: imidi karazo ba yani ya kwa daldila si al kenyeti ni ku yankan zingal nga al boru ge na kamal ko am boru ke ran al jure nga kan ne na illa kamal ko am boru kan ne ne kamal ko an azum kan ni wala lam bar kan ni ni kiya fa joto al filanin ko yi misila za su gela al filanin ko yake gira na wannan yangana lon vise sin yin ne kilo boru wala fa on den ya zitin songo nga den via alas ne mos bele tu bele aze tu nga bi akit wore ko abas jure nga bakai ay filanin ko yin gila nyanga al den yan zira yin via al kifia al kifia ba
0: ay wo ra nja in bayenes kinga su jura nyat jutara
1: nes jot nyudara
0: la na jidu to aba songo ngaden ka uto su ho zo ba na jiga la jin kwe zaina pala nyanga ba hay jegil anin kwe ken ala se rayem pya jigol ela ken ala se rayem ya din kwe de kikene kelam kana ole la ba ken mai sin jawla ba karo ka bani wona mara dun surin yirgi ne
1: ka bai nan wo ja zimin den yom le jan sa den asas le ba ka wala zan alangi kerin tulla we dai woren kwa
0: e jo
1: min bidaya le dai ngoren kwa juru sin kai in kasal mun juru si al sekele aba duwe lona e dogola kiri neske age ba mbere i duin go de kazi aran one rayen via fa in juru si kana wal sin al ngore in juru si asiel hal dogola kan izina mun kamal dibaguge duwa ke banas go ni ugari ne na kwa bal dibagu hatta de ko lan den ko ni zalan gudle jabi basin beren ah kin
0: dibagu ja to kere guti gal ma jere jundi
1: alba juti ne jundi vini ha den gut alba to gulin den fay falan duwa den ko su gudle jan niwi ban na iman nan tin ni lan tin ko ya ni tin ke juro na fo linye ne ke dole kan si fa duwa ke balan en ko duin ko ni musical gudle dole kan ni lal ji gudle jan ne riya ya ne ske mutun hatta den ton dio lon sin den ton si ainin si den orofia ne ke mutun wa si ai sin test test fia den jan si ai sin ergi maranji din ile si al kurwa jan ni oto ko de sin mo kurwa jan ni ne inen jaw ne inen jaw hatta gudle za to sker ker kai
0: e la la posia ke va marandog ini sabaka ini wa ukain kuna le fingiti. Awas injo ukain kuna le fingiti. Namas dok aro. Ukain kuna le fingiti ye. Kisi yense otto abo kwenyu gut fiamang. Na ye ni fia na gutwali engamang. Wala eforo le tarifimang. Aminde ento nyangana itin dogola fiamang. Kain kuna gial ilone ele ding alang kwa yenis arra yengal kwa ding. Kwe gudle kayena gutwiana ni fiana tarifimang. Yaha wilen ja ya dengut selfie wala den tare la selfie na juro din sabaja na fingi nesken ala siro gyane itirik donga ane fi nes nyenti marang ki kain kuona nama ekawe ye albatongin den tabui ayo arisibang keden kef elefie ye kwel dinga gal nama inkami aduing alankwe na duing alankwe ya tare alanga fiaba duong kwe si keden gutin keden tabing kiken ala tabing namaswey ke dogala nyundi jijo njiba rabatal be janna jong in korona magal ke defini te kayen kuna le fiti ke gafala yitese marang songa age bali nan kayo marang mi an dio do banze 40 jarangal ke nya so horre kan na lan kiken kutan tari kawa wala lan an kawa yani in na makoron songa ka gal kanjuran ala sel ela un na mayena
1: awel bangi andi dog la ke marang wala lan in waye zaini ji kweni wanne jana gujana dingut irinya jila sezi ki koronga zalumba fa ingeri mungkin ki daile mungkin en diwe ki alwore kwa gang lakin marankin kwa alfa alko age bizat kwa fata inguzi jaddes ka indiele waragale remen ka adi lal yomi lal kwa zindien juze ka ka doin jale azidik au isang nang eng nang akirba nebidi jale azidik au isang ila bamsi lia duo anne enne ngwalam bet bayla farak sifinti na kavine denjuru lenjarti idinna ila farak arimengenga ko suko kulin dien tobun ina rimengne fayla ki ngari sika kidan wore ko kainzine ila rizes kamba wala duo wala kweni wal el duo elan alan si jezadu denja le tengenga ske base duzi yarti
0: ngale seina
1: ya mungkin nayin dal dole kezi korongere kagaline duin sabangere ki sense dogal kezi korong ere baka dog dogal kini si korong igere ngene ki surunga le sheja ides kimba alen duon tobun kirnas ingwa ka alzi kwen jingo dig o wizana na au abale ne diere wafi jamba jang amen wafi ga jambu wo sunga ke lo mbalba ile to bira di to bira nyaba tani ji alifik ra baka indogal kul kani in shakhsiyas inan kai duo to bira lan si yanga si pinginas hatta kain go na zadu bang bulonas ingwa alzi ingwenu alzi ka kirei na zi ken garara da dig o wiske kale si kuronga sanga aba hatta jondi nga shiwa e do ke bale fikira aso ko ede na ma enna salon ko zige sara ba den juro raki ben ana en kwala ko elba na men kwal wela lan undi kangi idi ne wala haja ayi jingo abulo mbola ke nga ban sabba wala ko en yinde en sabba egal ka khalas ga batu sine ne ri num sandono walwe
0: lele se dogna ini ngeren dog yani mungkin juro dungo dig ning el na mes e kwalin kaminga yen baruka in kamiyar ki kurnga jari na maslia aba face yando no musuri jawara mungkin ne sin yan kwana liya jijanun sikayin abanga annan ni lonna jirin waragale rimmen jana duwen kwataga e in sin nan nan jaba liya yemboki dunkin dere
1: yalla jijanun sai ga kigan e lolin adiya
0: kana na kana ma wasan kayin kuna sai ai ago asan kayin kuna sai ai ago ye alle duite alan duwon ko e da su ko yin ayo gutpia alan den juru le inja miskina bas yesi inkwa hatta nse uwel tenge nga jaba nse inkwa ka otto a uwel alan o na tari inna ngana insi al alan duin iyan sini ani ji elele alan yanjwa kang alan yanjwa
1: jibara adia jari jidi mbeda zandiva marang ine mba elon ninalzi jidu wazi kajo ninalzi jiesi ngangki kurungo jo inbele si jano zaba kain uonga min kain uonga toran denti le ingirne ingasi ale yinjens ke balakin ka wala lan yin wa kwa gidal giska min wo toran den tile wo nga ba futo kare ne den kwezi ile tongin kwazi mus den kwe dezi hatta ke nga bangazi ken tenge nga dig o izya ile tenge singa ngati ilo ne dingi singa jundi ke nga bangizi jundi la
0: anjundi ba
1: yele ki kain ba min du kain abanga opuna kain wo nga yeng intengezias ke mbidi ne inda kazi ba zilo nyega linkulu inda mbulinga lai ba wale yeng kela kamye ba zatu
0: inji lale say
1: kangi idine inda mbulinga ba ne yeng askal nga ba eti marang kwa kilal di yeng kiem mbulinga gane zi yeng kal nga a duwa ke ba na do karazo ba hasi kain dogola aba idine kwa mburu wale nyanga alam kwa zibu tingin ne zimbena nga alja idine duwa tok tagari ambia ba marangaba elones dem borukain na masin beren alanga jaba tari si alanga jaba ya tari juru lay wala bukuru
0: kuroi lekin do kanjalon kweldo injaro
1: lolo yani masalan zeni na ye asa emberen ni alkuan borungeli kuroi ni simbe aja na dem boru kuroi ni tafsi dogala lila kuan borungeli berel na mustakbal kweli ini al din boru le al jang wala lo ilena jang dogala do baka kweli ba mustakbal
0: kweli
1: na guta kweli din sursi indalanja alansi in ya din sursi ki lo ajirgelba ilen kan kai kan surma ziki lo girgelo
0: kilo girsen na modo in kami ay ni ma ilena jonga mba ila jawl jalo al kwa kawle asse ba ine kwa tugu kawle na gis jana na nyore yo din jawl kwa hindu ko security age siya ba indu do galo marange fal kuru na mate na maye na bulo na kyon kwa dem boru tege na louna ari ila ye lo ngal al dem boru ditini fiyenge na tagad ditini fiyenge na toyin kwa sister ga fegelin yelle dele tagasin fago baki don
1: ato karazo ba ile jiki jiko nan sabba yankalo zimaran
0: ile ko nan sabba sai madok kabara bele sai na min tara dog jalo ngan sabba fini
1: ti yelle jarne zo ato adi ngene dan bor dio jang abon ras kay mo wala ton ko ngele ba basaran den tinazin agi barrei rein tinazin agi bazuran age ka tin to dos kay mba maran ko agi dalgal kelena dance sursi tirgin ko en yani kelena masalan de male ko gul aba de male jago men jam dinyan go tar te ne jila ezi jewire ngi tari ne jila di suru jidari do ajabo wu nga dem buru tari ko dance video illa ka ko mu ngeli na in ato sugo kulida ato in suglo ko amuren kam na sare suglo ko amuren kam abo ngazi ko bu na aratobu na koro sambal na ilele kul album rebu na tarbi jamun kam ni buna tibi giren na abadai dawing ki bouten na mo buna abagal basalon gore yengano mo buna awire donas basal ki rembe gore yingi te na aljane na demale jago ilelo gisi waje kangis bi elan welangi waje sikulo alinki lisingang yani nyokya inan kan kiyan gani si inkari
0: dia
1: ki sense yani dole ke ni kan ti yana amalin fagi den gaygal ka ba kan albarabal bet anna ma
0: rabat bet anna o na modog yani tarai kan tarai ko alan kan ko na kasal du kay
1: dine dog dama ni neske be na maru fay ba
0: giro gelan wala ngemba
1: anjamba na si ile dual je orite yi bala le enne en kwal ko le sen kiwi na sungani minenge
0: minenni
1: yen nezin forrenga ke fa illo lenki alin kamin kidin akamin bal ko su kuro kan yalan tari ko lakin maran ko san ko jayin koran ko
0: san jayin koran
1: san jayin koran
0: bar duwa san jin jalon din sursi ainin iri jagi ne jika iya ainin siya jang nan wala wajan adora dios ka imba wala muta dora dios ka imba jitti si Allah selba una den karakan maran bam mitili ne skaldi alan din iyan ko su kuro janne san yoro kuro ni ke nan otton sok le jiya jayin bayla boru de wala yani masalan zaino kor inal iri dan boru fayal kwadin ake dogolan suriya ka gile balel an wala namas kergal ki lel an gal lemya ki bayil ki telefona alan di yanko eskuroni ke
1: annan giya jaba asan de suri siker e di be zena sin de mapa in kamin ki kin ayin is no den to len alin korgeri yani hada wo anki ndarin aka in baran ka te bil amma hele ze zaman abis zaman di juri de ne le gem la ngo baka ale du
0: la la jani
1: abas jo ni je wo aka in ba
0: la la
1: na si hali an wo an darin aka yin ba ile de mapali ba amma ga na kanne na kunye e gal jina ma tori jaral ni ba junyu na na zela
0: la la e si jigal kil ma ga nja wa udin na jiki ke dogola bayin nan ele tin le dog yani in kama ton al adir foy na dir fo ba to ba nga on ngala ke ba ki to ba nga o ta ga sin jurto ba ki sense ide jina ma aba ye de njuru aja ba gi kinto banga o kela do asan ye nyinga na jato estima na den dir was kurtu no bule no kento banga o wari ye na ko yingi la la ba jani do yimbara saldoro gan ye
1: mo aba luna aba to ajani ba sare ro bang wore ko agi sense ki agol ba ina lombal e ko la lengi singwal ki wuto ngal korro ngage kul e do ba den nuyi lengi lowase maran ki ko la lang kurro kani gi sense ki wajanga na wuto ngel ki diele e jengeki sa songage nanama ko era lan hulule kitkagi lan kikin urrengale nkuro nekin koje jangale kuro nekin utongal awol ki duobu duo eloyngi abita gara nga baba egan nana daljin kwa ga ina kawe kido bus kuro kangalanga kido ki kwamba araka ina lomba aldiele songa irikan wala aldiele songa dukan fa bay long kido kasanki kwa wasi enken ka daljin kwa duobu duo eritfi aransi sari esi zati nasang den jansi nyinti fa ilole no kuro kanni kwa nyettin sinene lomba dan wore ko asi ditini wala duobi duone skuro kene densi erigene densi mohi bagene lomvini ala ngene lozi sunga futoti ne ken runyo na apeng ina lomba deling ina tariel kidi ingirting lagi marunto sunga gain na lomvi asi diere gisi inni alangi dele ke kirejeng namaz dog dan sa okel kam ne kay nganas dan berata bunga asai.
2: Radio Samar ina lomba alba deleng yere radio hoy ye radio kain alangi kain ala orre wosieng nyetin au na belnas bago na au nas kibing an kaititi nas community kain belanga kitaza kidiere kaugel aliyei asa joengi kaini kain un adenyare.

0: Radio Samar olong kering jau ngin ki juru tarrajang nan jue ngi dungo jang au na din olong daile fago na alan din kil ma jawli na jel nas kanyi bele tulling al yeyne ki yunga sikuru ki wonga inni arra nan kuduming jayle ki dora tulle.
1: Kisense dogiei barnga nyati ninkuengal bago donga gianni sunga kwa kital bago na rimemba na kwa kital bang na giskel bam nanti nile bara Amin Muhammad donga gianni sunga na tani jeinga bara Mubarak dogi donga anni na bara Muhammad Tahir dogi donga anni al jidok jenna jago bara Mustur dogi donga anni nang asikir jeinga bara bara Abdallah dogi donga anni aljanna jago nang asikir jeinga enen si jeinde jundul bara Usman Harun dogi donga anni bara Majidan Dada Fatma dogi donga anni aljanna jago bara Malik dogi donga anni aljanna jago na bara Mubarak asikir jeinga donga gianni ne sunga jeinga bara Abul Gasim dogi donga anni aljanna jago sunga jeinga Majidan Majiram bain aljang nagiskel jam bara ilang donga gianni kalandain donga di lefago bara Muhammad Hussein dogi donga anni bara Muhammad Ahmad donga gianni doga jenna jago bara Adam Abakar donga gianni aljenna jago bara Mahmud dogi donga anni aljenna jago bara Izzeddi Muhammad donga gianni aljenna jago bara Hassan Asikir aljenga dogi donga anni bara Abdurrahim dogi donga anni aljanna jago bara Abdul Karim dogi donga anni aljanna jago bara Hassan Asikir jeinga ko kul albenna bago ki sense na di ko ke niki on kono te bunye ngen na bi nga si donga kani ba ko nyati nin ko engi donga kani ki sense ko kidal ki on kono ko na ala ko ba nyatin radio samar ko donga kaniya nana ma do ko lan kangi ki majiran dara hadiyan no do si daim ber te bun ka go ala si kanga ne kirsinga kise longo sunga ki niki nga si di le kura na kirsingo dogolang mugara na tan kirsingo na udongang nyati ni ko kirsingo nana magal ko lan kangi na mugara ta itirik abongon ko an kirsingo na wuongon ko an alsi wuongon ko dia geneski abongon ko ziki ko angari ne kawe na ko jitya semba marang indai ngorengi na incoming abasi sije alam batuske samar le jela na deli jumma ko kayin ki sense mun ki sin den yan ko esi ki duo kering yang ko gari ne vi fa in u abongon ko si
2: ken ma songa we jagiti
1: wala kel ma ngaza we jagiti wala wala as jagiti ba hatta bu ma den ani ken ko ba den abon ko na fi ba an was abon ker o ne en ne tikila aldi fa kin udonga na mo do langi si tiri jaro ini na mo den kirsingo hal in u dok mo garanta jinya ko se al siki duo kering jaw in utulele wala dok ilongalan kundi
2: to dok tulle ay ba na makke sense ingis amin alan kondia kanga ne le se amin gi asa dinyi an ko se ki duo kering e an ko e gare ne nja gi ele duong e an ko se ba songa futto jegila non de le ni tulle ja nan jawngina di nungule ya asa sa tulle domi ela digile man indala do di nungile korolle kari nan jitti si janan
1: na haddi
2: koronja awliangang yani dinya an ko esa sakila gare nan janan yesi denkel male jirso anan ilui ne yeji ko edin bayembene duo ani ilui ye kasene ko ni kudin kusini gare nan ay sa pia bay sa mare en kwa iya in ridigi sel gi nan jaw dire si masa ondul ba hatta nan ki jingi ere na sin jwa in juri jiki ala bundul ma mara ba din toppe dan si jini wal ke taras jundul in si mungkin nan jingi te ba wala ji jaw ngas ken uto ngas ji test test en jaw an gal de in juli ngi ere na mas dok den de jela na sin jwa jiro si nan julin tina ela duong alan koy wala dok ji duong alan koy
1: azwa ba ji
2: duong alan koy azwa ba jwa ja ba bas den ane kayre nyan mas sin jwa al inen inen jan
1: in ngeri al ke jamal ba ngal
2: kawwe in aba in ane si jingi din jalum kasi ayle kelma soso ataram geriti nama hawile nja ding iyan ko esi bedil alan sinki le dong iyan ko egare nja nama ji dora jawi nama dog ding iyan ko e alin kami ngalo was iyan ko eker wala nyesi ke eldi nama kale nama dog ardi ke na ding alan ko fi ne gisi simmes indelba bedil asa enjal dig o iske ina kasi tolle ai siba ajundine inna na inna nja nama korongi na mara injwa in allan ko inama in risi na pe ba kala onus en ko yeker o ne ke eldi ne ya lonza
1: as berem ba ga ko wadi ko ne shawre ngo ko ba
2: a kaminga ba
1: na mani je na zge ha ko wadi ya ne al asa ka alun ko wadi ko mun gina ne ye je na ile ton dilon hon le ya lan ko yin wasi so godi ha jan na wori yang ne ile ton jan ba
2: ale
1: ha ta le na
2: san kwan ko yo
1: modu savi jidden
2: badil ma nga san ding yen ko se jwalke tombang namaskin jaru nga se paljemi to yen ko ko insola se 2h te ba do yen ko rinsi inna nga fi ba do yen ko tulle inna nga fi be na fi bana owol asamarang allan ko on ke eldi le eralke tomba nar bo shirin sabang kasajwa haram lay lala haram ayba ba jenna doja ding yen ko se san jwadde o iskay na ke ke tulle ya ne ba badir alan ji yesus jawmine ke allan ko kergel di wala naski kergare nanja hawala nja naski en korronga dora ja in namaskare fingiti kaba ene min ya jirsungon de nyukki jirsungon nyukki namaskanga min jimin degile allan ko sesa jiyo ba jiyo san jiki sense kikil ma joyle na jwa san ke timmen bana na lomba jwa san kerjo au na gaida ba yene en kaminga yani zai tengenga tenge nga ba jiki tenge nga kino ma ilonga doing iyan ko tong budum koronga la ke ba na mungkin nan ka ari ana gisu tu les emba na de nungi le tulle maranka al inguel kain ja ingale al kain alan yom ka was bundio wala sharin dio ze afrit be no sharin dio marraten ba wala sharin dio marra na bong di tinin tarangan na sikin do gola bayndok diam pai barinas diam bunin ko edik bawol diam ayori ba ya ho bon namas yalla diam bele bawri doing iyan ko ji so ka aw kille wala inshar le anyanga ka bele dik le kana skal matti wa wudi ne bele nga diam kay orundi no skwa so do korrongindel mungi ne sin orundi o kas bele ko anas tulla ema namash kula kan ta gas wa ba namatin ba ka otto urkani ele yomal inna nan kawin yesa bele filanjwa kasi simala ikariba yang
1: yani ambone din din jenzi
2: aiwa san tenge nga balan kion koronga songa ibanu sur fajire ngi wala duotok de sabba korongi koronga lo nama koede nama jumel ya nama fajire ngi
1: nama apa
2: nama anifia ele ndala jiro ka aba nama dok ki ken koronga skela pal jarang ay sa yegi sifia ele sino perrabana na haddi
1: nam bum na bunde
2: ele ide jajjan skela tenge nga si yawliti kala utanga jelo din allan koy fi na gisi jammala ke bona fingiti nay kuy jumeli ne ele e kay na sitane ne squasi tas le kariti ne simbe jegi asi allan ko pelan songa jammale min kidi na dinne enna fi ba ide ele jonde al bongo din allan koy sino sinjwa al ilonjiro galan innan jaw indi gise jijaw kasina jammala sai asa joldungo indala aba kala tengaba kisenso orrekwa aba dobi do kede nyanko tenge nga kay binno aba korronga ke an kay do no source wat ignen tarata nan don ko yin temene anan don ko yin temene na dwa
1: ay lon ninal muaje kan gode ke no muaje sikeli kay ay wa am dele harriben kindere nga na ko yoba san kien jay nga checka ay zenina jejo aba to amin long na jay nga e jimugi ne njo dwa rol kaman dwa lin den dule maren kam ya wad uzbu kullu kulling in den dio di source check jaw na jolu
2: ay wa
1: kin korronga
2: kaage
1: ne gen korronga kaage e di en jay manin worge na korronga singe bol do di en bele kelamba lakin maran tul ma na bang na duo bi duo e koronzi lo na men bereng na men induo zi jan inna ma induo zi jan na ma bonu surunga zi bolun sare ker dog na ma en na ma ilang irrimo ya to ker dog na ma en na ma inani khalas ila defteral tokenga na ma
2: surunga na ma awna isna ongal na os na ma lot pa gona it lialan jar sindigan si jara na jana haddui nin kukur si jara na jana haddui lia na ma jotoy ngwala ja na ma jwala non dan jar pe no ma nyet jinya
1: au ja inna ma yena kurungi hasin eri al dai ngore dele ani nginde ne ki gore lan wore in lole nguro marang den juro ay nilong
2: bas ba in tengen anjay
1: risiko gil alan den halen ga alan wore e kisense wore na abon wajana ge nuwo ngoru wajana ge ka ngi ye waje la bal du mba on garan na za na bata la ge lekin waje dio ge
2: e gal dio
1: waje dio enal ke na ma do ki hani sunga ngiren e shakhsiyan woringi dinna kwa koto ngalan si surnga si waje en ka we
2: e ni mere se
1: i lolen gi mushkila bu bugi jaw di mu on kwesi na ayo eri maran se
2: ba se se ba gwa
1: se ba se ani lon duon den ko en de menal abon kaminga do ba se se si ba jo idi na ba se a ba ba se se abawa koronzi ki kazin tesba
2: asin baba asin dile na in kamya dinia turu do alba ki bele kire mara ngaman jay nes kil ma jabun no sukut le yan kale jay ke sen se in kamya insani ko den duru wala den kilma uton asar rim marang allo ke ba dele pawo taga jando asa ke ba den hakan kal munasibi
1: pawo na hadu
2: yani kisense yani abaji duo din ton si jweli ni in namaduin ne sene yani aba illo na skin koronga jana din iyan ko sabo koronga jo luengi no jo ta san jawli kuy futanyum ka in kami aba illo na jo am ber kalmat tinjuana jo tengal bo jotta futo kaya no jena rutin jo amara ine semi balon tabuto kaya wali tul na tabuto kaya do ina lomba al koro jam la la la la ba jo na in deren bas na ma jiga
1: ina no enjo balan gal duwa jaba no koro dam bana ma galen ne ngo gal ile jiga kan ya ne wa la ni ngo ile jal wa ga do into bala kya wa de ni do ne nan kama mun kin ne nyoko
2: kala skul jum
1: na ma fi ngi ne ngo ya gel kala la la enzi jo bu bu ya jaba bu bu ya ba na ke la juri ne mu
2: ko ya so ga je ina wa enjo ji so ga ju ngel ki yenga na jersi ya ko mun kin nan dokte wi le
1: ya ala ni kra ya bara hadiya ki mo hawala de zel ki kami ki senze ka ji ba ji long ami ngi long na kwa lolo huwa ba mi ngi long na kwa ki kil ma ko ile nan kawal le duo ko el den jenke na wori duidi aribi aribi insan ngo ze real to nga ke ba
2: ake ba ke sense
1: aribi real ke lakin ka in olun kwa se erbetina jundi erbesi kwa ji so ke lel erbesi kwa ji so ke lel ina na do waring al bele ke ana kwa yang kwa ntasle ilelo al jindwa mungkin nin duo nga ngo se ajegile nin din ki juru ati lombin den sabaka ngi lombia ba lomvi kang dok sungare sungo ilo leng neng kwa hata bay mo siru kwa no tong real to lay aba duong ezi jegila hata din duong bay mine enjo ina lilong an duing kenga ma ti jiba jaba ndala
2: ela ba kati ena jana dok bay longa julu ne julo
1: ina jaba ndala fa ina ilo leng hata mo shalang imbo orre kwa in wuda ile to lale ba kiel duldin kwa kan hata lomvi akwel
2: kisense bele sei
1: lon fi doga kwelba ba arina ma elon neskin singan surule dogis ko je fina hatta daim ba lon fi doga kwelba anti kibelo andele karkan andele yani ko alan
2: karkan kisense songa karkan wo yani alan yani tengenga ke indugal dain mawlo ya alan kikela se akoba namadok dele janne benke nakan tongale namad gal yesu kwenye doga ilande hikma ini na kike anko
1: kisense imbele sunga ya takatini alki kanade ingrisen warre kwa na alkan na kaming kise sunga ilong ilo wala imbele ina ilong balan na anden tini lo kundi doga lalage bayim malage guta lage na jawo jira janne di surle rijik janne jawo namadog rike ine dayen warre leng alkan na kang numa dog erige mugara na masalan hatta surunga ndeng yereng kisense numa dog loling alang sunga kain balaka utanga dog kenga ge lakin marang lomfiden dombare loling kwa yani ki kain surunga kinaza kang dua ke balang yeng kwa indonga na masuri ingorose ina makake nuwa samba kala welba alang aran na falo foki kul surisi muhtaja kang donga ingoro bas den tarike na suru bas den tarike na taranga no konga ayeri aldi surle ke bas den tarike kazali ki al kang ne dal dire kang na uto ka inna kaw eriberial janna jaw manatu asan jerri ajuwa nan ja minna ala jaba zenina juwar ndo jimi ba asan kerringel na den jerringel ala nan dok sunwa ki sabur kindering fa kisense eriya ke ba jain sezon iti
2: jang iti na ji otos jalumba atong ajuro jang iti la ajang iti ba dai mululong
1: e filang yani ka iti amin dog ki jang inde ang dora amin masal yani jang ho iti yani du e senjen ki tuling abaji jang si abaji yani du jangi sense ban ki simin e senje marang aba janna jang si futton ko enje na ka to ina abana sare na abana utong asi yani ki kilman si den shafaga jaw ki sense ilabaye bay dar lele sun dar joke ni kul mana ji jaw na gina warina sabur warina e kilom vindok
2: asri simba
1: kilom yani jika lomfin isi ji jualan ji kikin kuroja na lomfin ila yani duo ki sense bar hadiya mungkin ni duo ina loba ka to al o ngane lomfi jangi na sa lomfi ziki barkawa
2: antari
1: ni ona ayinga na tonki ave awaza lomfi ziki barkawa lolo kwa aribi eri bakwa na nyi kiden sur yani ilo ni aye ne fiane ina loba lomfin den jangi ina si sinyi kadwe sabanga rendo bengalu alkini uto age tir donne kin si gundia ano ke gindeni wala
2: la la se dimbere se songa wudina yani gidua wad kinja ngale aljaina ko to aljabu ngalanja na dimolo se jingo badengin wala na azjarin aba wala kidin joru jana ina lombal ane joyngi molo le forsa joyngi lan ini mungkin nang songa do jawngela ko to sali lungya santa bunjio na ere jenni mungkin nan do jafungo na ilena masonga takatini zeni na labara kwa ba duwa bi duwa long tenge nga kelal dai molo ba musa si ini zaman aldo gin kwa yani duwa barang ile kilmala nga sekia ba widi na dimbara duwa dimbara ela deng ela selfi al molo ini yekeken kurwa lai banas el kangi na dai molo ile bele se faktiram piano mankela tenge ngaleja alna manye na dal dinku yalan keke yani ji jawngini na din sur se kerin jawi ka ngena dai molo imbele se idla zakrem pia la na nes long dal dinku se aba imbele se tenge as aba yani ele aba erifi den jurule inala nga jaba ele duose alkanani walal kurin tarafina ele dorale pago au ne imbele si songwa takatini ren kidele juruka udin na dai molo kinga si ayu erin kerin tengel koronga kinel kene del dire ke ni den nyet resongo dombore nga war kwale na man ayu dobi duos long nyane dombore nyet ele rimenga binu alan duo barang erile kinma ay jailba
1: marang in uzia si jiha si hali an den dile al kan nakulu ko nya tin ko ngal del dile kan in uwa sa al kulu ay duiti
2: in uye ke sense akirel ba dobi doba ke yani mungkin nan jiza ta dora jilong na ma dori ki si jegil na juri jamal de ke ya ma ala in jo ma sha Allah an den juri jamal kidin kilman di onama nyam nyaret ni na sanka anas anga ira do bokoro ngena duiti na ma deldi as so ngang songwang ere dulding kwa inkingina eri bas ela jamaili al dembara
1: leke
2: mungkin nan den barang ele jamaili marang
1: den
2: kilma baila de selo
1: yele indo
2: ki jalun sa zenin al kayen abonga boru inkaminya eri ajja asonga ja anasimwa ba nama kilma pis ami
1: albahar
2: diol ba pis ami na nasimwa la ina ja na kilma pisa ame ba
1: yani zenin
2: na ki kilma gina ke ba
1: aban nunjiro na maja na masani ndio jabi kwa gergalan kama na ki bismi na ki lombisis ki bismi ngi na kama na ya nuye ki kanjiro ato ani ami do faida
2: annan kert kele ling izia la do tala pisa kame ba
1: din na ya khalas min den dio e den dio den shawen den kilma shawen zi kwa
2: in nun se taga pisa la ngama
1: ba e gina vile nzini ejeje ba gina min dio ke fa ingrena hale fikira ka welinwa kilman den gana dio juki jurnyo ala gaskim
2: e lala sei
1: kangi idine ji kilma din dio ke na lon venes londin kilma zi dio na di kilman den gondoron di noge fo jaba joya joten wasen kilma zi ji rasanjanes enjoy ingerial sunwa ka duin yin ti ngazen yezi ki barkamin ki sense tul manaji jan dinele
2: nan ko jojale jeng wala do yani
1: anjuroba
2: na man duoja na maskin seneng asi working ayeng asi dua kere lile jaga nama enjoy yaret atini marado kini nsi juru le aba non doing pikirasi eri itile ana maradele na jenga al elson abdal
1: fa fila kwa ga indogi ani mungi nani al duo kene yekike utonga e keng izi fine ke ki duo balas kimba ya ki duo juras kimba fa ki ala fikira warre minan ka mushi warre yani barun kwa nyet minan ka aji duo den surisi lo ilele bona yani kwa len karaja ne keng lazi vianzi ye den surisi ta winje
2: na ikame elal ululi
1: ululi mushi ulul jundi mungi na gizi ngangi lal al kwasi jare mungi na sing uta su ma gizi ngangi
2: elal
1: marang zenina al medil kan abanga kemi ka ba angi na kan abanga medil gila bay kilma su ma zimi alin kami al bak alba asa uruladi na kamal na
2: kamal na duiti
1: na kamal na duiti fa ki sense amin ilalan duo janga na jundi ba jundi na uru kaldian jini mu kinge da si jaw al duel ki lom fin dora man ne ne lom bal ki del dinga o ta ga gen ya ne na ki lom fin jaw elazi ki sense ki dan wore na magal o resabi na akoyel bayan ki duo gerin naja kil ma si mu indel no
2: se dimbele
1: wore sabi sabi hatta din lon ko e de gen ya ni ki al mim ne duo insan ila jana na je ja ki aduma ban songa kan huni zeni na jeyo ba hasi kan ne ki aldimbar idina na dem bam silom vitabura taw kan sia kaldi mungkin ngin jizi lom visare ilele iri
2: ilele songa iri ja
1: gesi ya abaziki kelman dio dimbar zi dua jele ne kelma gizi mo ga sadden ni lom visare jizi ngin ilele songa
2: ilele songa pelega
1: marang alzi dimbar rege nungi lay bele lay dali lay almim ayeri mungkin dua zene sin jeyo ba ka aldin inanga mara lombi le duosi basin kwa min din wojile min din belal min kin jawe ngalen
2: na dok dikke nan lumfin jarri mungkin na sel lumfi el duosi in stack de men fia ala njagil jidin kilma ay ni londeng ere aba jidin kilma le do ngara tulenga mungkin alla nan jisi ele le songa eri jagi na de le songa eri jen kangi la anna ji aba jarri ngan sabakela wala kilma den ani ngan sabakela yani min nin kari njegil day molo yani kwasi jarri ngaini mungkin nan jarri appa ini aba dede na jenjenga le ana mis ele le foiri kin na mo songa takatini asan ji duo eri si jarri ngel na le dimbaran yere bele jitte yemi
1: ma muskele le do galji alji ajwaba e abazi din jere nga sai jere ngi tulle ke nga zini na jie jomi
2: basi
1: e lom vivas long dimbaran yere ngi kas are yang marang ki kang in kalung zini na albu mberen kasi al in pile ang marang amin fal uro kwal in bile ke nga lakulwe ba marang lom vilo gi la wala lo
2: logi
1: imbele na muki gola son ko kulinan kalnga duwanin ki den bara lote ki ngaba sore ni egel wala luwa wala kele samba
2: ala ba mara ji duwa ker kele ji selaw
1: ma hegel indigine korron yela in lolen na muki do kwel jurunga alan ilozi sunwa te ka kisensi ami ji di ni lom fileja din kilmane din jan kullon fisi jani kin jan ngaban tulija lom finden tubun sare den tubun nasin jan tulija mara abas geyin na juela lang kikira jainga toya kwa jainga jainga lang injami induone kasi aluba induone kasi kela ambala mba kila irsingo tuul umra kila duwa banki ya na doeti jina zeyne la bamle jere jina zeyne kwa uugi sensi hasil zine ki
2: kega kena warali kena jail
1: na kena jail hata ding kwa kila gal boru kwa imu kena ninduwa kena slonfi ya si de reile stakdi mempiana tari jamma elfi na amin kuyo kanga batan wani zakanga ladi
2: yela se yondi duori gamman nama ani jayani masala ngaba reading na dimbara se jani nas alla foeli no kuyo songa na songa tan na jilla reading le jaldo ba ingere mo sinya men kama do reading we la la kawa
1: la jaw ni jaw ni na jaw ni ni jazan ba baraka reile ala ba baraka
2: baraka le duole
1: duole ni idi na suru si lom fi min warna le mvia
2: ay ay ne ela go si jayo ka tay ngal wala en si ka ayo ay sa ela karayeli la karale ni jo ka tay ngal se tar nga ngoyang na jina ma ela reisi ti ta tagalolo asinjaba namas buldunga abas gal buldunga ne illa duodi kin songo kire asa ji otto in si jaba marang kan juro nga doga felinti abe
1: de tan ingel no ba jangi di ganes ingel no
2: namas juldu nga yanu mas tarra eno mo ingwa ndu se reita sang odo gabu nga nang odo kaayo
1: egel ka besi nga minama jangi ne jawli ni odo filan o mungkin ila dua ala vi gran ngi gen ko usa ene sing reito doga ke ba
2: namas gal
1: vi do anjun di ba
2: egel namas mo lo gal namas ki dora ker
1: ko ki dora ke ba
2: marang dog in usi da injuru de ina karti ba e ya manki in real aw alan awno unde la du eleling amma badar elele son korngende ah inde kanu mesene mo rekwa
1: hada din basalan giyam modilele do ko zonwa do ginan mungkin nin ji basala jurgon ki basala songwa kiren songa ingine el du sholatan basala sholal amin jeyilana el du deng derri deng dem buleleng ki la basala indala rimo
2: Ini elba janer ele bulis ji den war
1: ne den war janem jami injial ka atengal ka wela fa innu ya jamaa unu sin kalun wore wa baraka lomvim baraka dileke di shaksiele les lomvi jisi bari
2: dingina
1: e aldin dioke ele ye lomvi a yeragin kwa yazilon kendo gola sinyetti ningwe al duosi al hasab den kelman den
2: den
1: diong enni ananga ko wan surnga si e ko jojanga kaw no surnga si botaran du kellel no surnga si uto nga sunga inan kaw kinaye ni kidien kirsingo to ti sense una e kin uto nga len kuro a abaka ngi bara hadiya no smitil kaldo zeine kin kwa fatta e kayanga si mitil sunga sali kangin eske yanga si mitil ne kin jainga ki kangin kerker ke totali

0: min den bida den jusun zai aisi junga na liya den dawin zai ines belen baye ji ayani ki dora yele ides belen ba ji masalan kin kanzi al jusun ni nin ji ti yi ta fasile na belen
1: lara
0: illo len kin mo ko yele san kin kwasi midirin galle yisi kin masa sun si mo indirin al ji irigio al den bara irinya ile zin silon al den irinjo kan wo filan den irinjo idin den bara ila irinya yesi nyinti si
1: e gan nyinti
0: kuro enni na sin beren jias en la long na ken song go aska bol den ga yera skia ba nyinti si na sin beren egal kan gi jisi kurani na den song go ayera ngin kurani an ji irigio waran ki otto kaki kwa dilla ya kaman kaki dan warren kwa kakaw dim bara
1: ki kan dan yuru le inkorti ele duwa ba ire nyanga ba de suri ne ire jawti ne injuru le ne korti ba duwa ba ire nyanga yani den riela ba tullele pago alan dan borusi ire ja nan nin dan orresi ire ja maran ki ben kamin indu ko to in asaye ayeke ire du telba den sursi ma ele ne kinga skeru du ya
0: midin zingere
1: eh
0: ato adin ilon dimbara su kuro jane ne iri nyaan aris bulong songong bulong ne nyaangal dan burdi okore nan gene ingwalan ona kila porren euran kala singansi nang na zilangana nungamwa jike mushar ga saban walas bumba
1: kain si
0: amushar yella ilolen
1: lana ne orre dungoy nan orran kwasi gene iri jegi
0: kwasi ne iri jegi kiti ne iri jegi
1: kasi
0: ne iri jegi ko kila haddi intile insika inne jial iri jio dimbara zin ambasin jannas gumniti na ay jawna jol basin dimbara zatu longi irajio ila duo kera bo din waren duo ay bana ma jenna ma yesi
1: nama yesi tenga jani wa les dem mutabo man ma jiru
0: duo nama jiru du jang fa in kamnga longa dingan al abon kamnga duo ren surzi ki bodi ni ne ma fini din jebiti imbaye ne
1: zan ko
0: sunwa gen ska alun dan wore le ke ne iri kenge
1: mara nama sore si
0: yendo dien gitin nama sore ngazi duo kersi en zenya jejo amana mufta ele duo ker garib asi jejo anu baye sare baye sin ko kai salum aslan jiki jam
1: la la se zeni na inkama dinga baye daro am ni aba ni no am daro ala ngaya mi ba na zei masalan yani al abon aboru inkama nga yani aman ni ja na asa jurnyo albas jalon jas to albay si na mangal ilona asay bano jurnyo na diwi jato albas kembarayam yani ji aba din diw inama din orren wala din garib asay si julni anani luine songage anana ilungi al koyli ngela ngami taganya tay ngami ba marang asa aba in jal donas de suri wingola kenki wo aba en kwal bo kyo bay sirra bandi
0: le zon aba
1: kyo bay sirra
0: fa ki sense borre wa bezilong asa songo kirsingo na ki utonga songa te tingi al gidi en kirsingo fa intile madinin bara hadiya zira tinani idina yesongo songa medic na elaba na toal ela dok songa ru songa ka fa nama walengi tinani na ding e nazara orreling na gijuela tanya zigitolanga kurwa yani na sogote buganga ilongalang aika hata kayin forrenga atingilon ni udon tulenga ka jil inel undul tulelan je wonin gidije e jabo
1: e lala tarasi barabat asayne tinin nan jamal jani na kibara na barafotay na worro kwa karok songa gidonga anni na kisense ku unga sengal ka waisam binga suwa ingis amin asalloto in kirsingo na kaya utotok na imbele se kayin sawaga kul kaminga na duno por dungo imbele se waslong insikala waka ngamin yani oton sokki elen kirsimo anan duo jualan ereja kibara garan nga saja ba marang kala mes dogine mi ba di mbara su jumuna ere to levi yidi yesi ide kurwa jeba wala den ditini nga jundi ba ba jelune ilonga janyi kweel di ngartum nyi ma nga jirso nes kin ko la fere ta ja ya kin aba ilono ron jab kya jiro di ngartum nyi ma jirso nes kin ko la nyi ma nga jirgo alan kiki ela rose bab ka ngene ska ela bele si emi la anna bo korso nga gene kwa awne isbang na duoto irtin wala duoto bara 70 na mataga arabab insi ka ngis emi di mbara si partel ala yundi ba ela dorale ha wilen jana jutumo di mbara si ela lole na erije alan jato daim borun zat en na kain dogolan zat en na daim borusi erik kutumo awlengan dok namaskain dogolan sabagis irsin dok duobi duo nasku.

0: Eke na ruñ dok ou na kila doro ruñ wa san kain tenge ya se kalmi na dok alang kera ye alang borun sigira ye na san uhunga se nga jir sing na wado diin kwe ke na belen se nga resing fuga zauba ane kwa an diyoy an nam fali la anna in kamyo un se si asan kwe itile na ulile na orun diyo ke jam king isi au na diin juru deja aba diin kwe son nga resing kwa se son nga jilil pogas kawa na doga kirsimba filani ko kwasi songa jilen ela zakai na ringi na koy tiarisin kwasi malumata tulenga undul wa bardu mungkin na melagi awle songa ke sajanga ka ndolan sa bayani ka aluno dogola suki kanas ullaka ki kanna kundi balan dola kunyungul ela le songa ba le bana doga bas koronga ke gapala wudi ne imbere itinda orrele kal aluta chwish fi maran kwa balla ka ortaba yani in leso nga balla ba kain do wala se ono itim fursa kanni ne yendo kersinga anan ji ngone kiun badil abaya bele i ngone na lomba mubashir dem jawi kamil jani ken kormi jani na masun jwal o na lya aba dengi jago na mai awi ya o ne lya as anan ba juro le sai mana o yingi karo dile apa an mara utonga kula salon mawuri naka insanin ko yan o na den arra aran namay le awir ken tenga kingle kain do kola su songa gasren ka una wazitia ke gafale na isle dok kain abonga ke kain amonga abo duo ken akeden iyan kwe na tines ke imbaran kien dien tong dio ba una kien korongas do ba witi inen dok ersingo gundina annang tinin den no si yane teletin dagi ya kelasi bon kidin amo kidin abo kien koron do bawi niski tulim bawla no surse afen ba no unas gabala bay kain amonga kanas bay ba kien kuonan ere abo koron ja unas gafala jwa gafala si jile nga zami ba ji si keli jaw eren si jemi al jibba yesi bagi jaw nang yesi yane abo din iyan kwe ke gafala kwa yana lomba ay la ye jiskeli fi Allah in sija ila Allah ko jisele songa ko enes gafal ko na jiro ammo abas din don ki gafal ko ina jaba ay duin du amangi ay su songa ko en namangi ani fi nes gafal belen ko to de ngir bata san tawun lala tum njoy ngoro joro ila diele in sija no kit al bagina surising nan kilmanti ngina surising nan kindola to le burnyo kinama ko un se nga gena waisan ago wala ko ngo se nga gena anni onu lota putta nin ko embirsingo na ouna yani daim ba mal ko alan ele yasan ki amonga kilmangale arina kalikaria to ga kawya kain eska insemi la anna na kikayang amonga lutonga le songwale kirsing boru annan wuo nga si ina juwa sa nunjani bantuga jiren ak ane ay kaljena nunjabong ha kese ense ele siki inka mingal bagi maranki amonga si na kelikilma kirsel na jato amonga lan jena jam horin tabun kier annan giray fiyana jama giray fiyalan jene kier na bele risungo bakiting marang hawilen kana minkayin tongale kain dogola si sija adabi kani annan kwanta bunyanga alan bele si terri rizing alan arina kalikalia kilmaske ba sande bele sa julub ba indok namata katini ya sangi orren diyo kaya na hawi lenka na dayang orre si kutumo na kayang amonga juringa nyemanga birso kabinga si kali kurogi ani asi biro kuru imbay na kwa kirnga iri kenge kemboru ngosu kutumun na kayang abonga biruk na mastawa baldo kering ere na dayin boru kutumo asay ke borai na barase dosi asami na tawas aldela oto tinyamailing ini esan kuyin senga ago wala esan kuyin wesinga undi na ba itke na ka korongwa ke gafalai na kungigis baso karo deldim kuyan karo si dile iwiti na biru su duile biwiti duwa kebal barale so amu alimi wala duwa kebal kijiwin keringi duwa bi duwana kuro den iyang teri duwa si tunyi ba basi da iwi anuma suur kiwi nas foga na roga fugo ka na madayin boru tumingi na tabunye asay ki bara na bara fatay
1: bara fatay bara hadiya oto na jago ini na donga gikan nisonga na mankel jam kwa dugal banga na gis kel bamingi na kwa kita rimeng kawe na kwa kita alferra kawe donga gikan nisonga basi long bele nga si asa hadiya age kana bele asambalang wa na tetebe kingang kang na maskai titulele asay.

0: tana do kinga kanga jam kwa da en barnami ko rendara li na ine na mo yena dengal den digiren ka rusingal desi na la magal koel alangis gal dodi yani gis dengal dipia
1: e kay singal dengal di
0: e jago wo dolfa ine do dengal di digia
1: al din do gim belenga sa den edison abedo inelan kiden dora aliene im belen al do kya kiden yanko ene ken dogolan na ile burule kya al gudien kerini ne yengal den al din ile burule le alien kayin din burule le namataze le le al kurikenga na sadiswa kekiri angano sun kwazi jigidi na kwazi dimbila le jaruna udonga taraza kayimba ire namadur kari al badur ela ye namaskide nyankwe kawle ne kien dogala na en ange al burudi kena kel kami na muab kariya na itindele mat lotara sina na jama king alandin ko sabarin na namasin kering ering inenin daimburu abas jango na makeng ye na made nyam ko ina kendo ko lata bunjingi na makeng ko amburu sabarin kenge asan durin korol alba kenge namas ayenga waye kungi idi ayenga waye kinin dio dogole de tatle na ma nagal kwa kege na paki na ma nganga giya zan gal ine ko egel na wa ke kine kela na kin ko kidirin ye gisa sabo ila dik na ma dogi tinye korongi na kin lopis taras benna idi namas illa burung dogalale keni au kenge rose sikiden kiden bara idi al king idi den duo bay na ma ofembia den duo na way alba duo bay en way alangi tiri kongol dogola au nyet na ndokuzi ine ya to ene ma ditinzai neste buloda di dendo na way nesge kergel ki dogola u nan kuzing na magi gengru winsay dengru za ruza kila nangi le burundo la kegel ina ay sinjwa kwan dogola si asing are na kuindo la kuzi wala galas keringi ba egel kamani gigen ala ngundi no oso ana kay gigen ala kana mo dwindi tinawi illa na ma girge gige so nganga asa yesu no amisi di bero illa tasle ide ali nelan kiana nelan jeldela na ma belek di kel ami sedding idi na kwa bakirsinga hay dimborwal kel kami allompi el na dendo ngas pago na ke kwasi nung ini illa manatu demboru lale taras enga munnekeri na men kwa egena no demboru munnekeri kalankeri awngi na ahening awngi na yeka ki ko nga pis ela na nimbaki ko nga hoya ngiri na ki marana me demboru yongiri banjongi na masin kwa kele kendo wala ne adden kawe batule kawul masin kwa bi alkien ala le bawngi na babongal ba duobi do den yantonje a nes lom pibyo nga si evero na gegal eritule ni alan kiki nga ngate bu kwa bay na kasi algi bundi na awngi ede na masuri kume na daga sadi so ko mole ngayin idinna galwe ya to yike ngruzal kume na kalwe na ya to yiden jige la sa yisi jige kelman dio songay alan duona dola o do gori kingi na kiren te wudi tin ko elande mburu fingi ine asa usin kwal bawngi ine kidin dio dig na mayiringi inne la ngaso ko ala bawngi na ma sursi kume na urukal die e ide namas dayngal di ide kera
0: to le bat mayiran bay nas kwazin antaraz ja nas dayngal di antaraz ja ine kankel jam ko ala magal ine trikare ndayngo rendara le nas dok dayng tomrenda kelkam de ala magal kayinga na kanji ngore keri. Thank you.

0: tan do kenga kangel jam kwa lain barami gurenda rale ine na no kwela lan kan jingo arke dan al dina ta kel kami kan jingo ale kerek la mos dan jingo kan naske kungel dan jingo embelen yani in aldi lompin ka respaliti
1: e bara din jingo to le na ka kel maso ngagi simu ala ngi jingo kinin jilel asang in alung in aldi lompi ka respaliti lompin ka respaliti lompi ingis paliti janga janga kulba lompingiri ke na grobu ku lompingiri ke na tulling bu ku lompingiri ke azan ka en alung en lompi duile albayene ay uta kulye taraspi azan lompi le lo yaba udongal aw karan ke lompi ne ndora
0: ine ine ma dire ba ine in aldi lomping ka ges paliti
1: e lomping ingis paliti janga kul alba lompi na pire uta kulba lompi le ke ni ingis paliti duing duing ko yun kurudo me du lompi
0: na ine ine kalam wayang kitrigi ngo ine taban ye yake aldi ya na boru boru duri kenga
1: e ya ine e al boru duri kenga lobi lo na ma boru duru foi wa ba kanna na sabarin kanna sabarin kanna na sabarin jual janni ji na janni bae al ni ha janara jegi tiba al ma yaba rabbina ge ridigi ni na di boru tore to lenga na ma to bugari nyawi inal ma jogni al joni al jo haddu
0: na ine in ya tika zanga ine al nya
1: ine na ya kama al nya la kendo lo kendo wal kwa nya kwa ndo wala kenge a kwa mburu kwamburu do wala kenge na mena li cool na ma kel kamal di mburu lompe kwasi nusiela na donga kerinjawi di mburu tulenga
0: aywa ine na nama batso tulle merambain na do gis inan taraz jisu we lole na nama do kwel alan si dan jingo indok merambain u do pale kengo na do gis itrik pali in aldi lomping kages pali di
2: in aldi lompingis kempri jinga pali di na kenjeringa in aldi namas in palidi lompi allo bilole ke in aldi namas in palidi asan lompi le ji putojang alyei janinga dungo na nyei na bau in aldi namas in palidi lompi na kwasi do erel alji sigis de lo ye alji in jakia asan durin juro marra illa waye nga sanga juro ba alamba do ditin jenga in aldi namas in palidi lompi allo nga diang duldisi jilel iding na illa kering ering impeling inya asa dien tong duoka kire keing mana duoka kire keing abaning ila duoka kire taras anga na egal kiki nga kenge ba mana tu ila duoka kire karabas donga kena ye karabas donga kena
0: ye karabas donga kena no mara ye sabura piaba na nyana
2: ye nama sabura piaba na mayon kwa kalamba owa ila duonga na kengi kina dengi siani ya piaba ila dok nama ye ina tarasai ba abas dinke na na ye tarasi bag baba de le gwengi idingal janyal ko amburu wale janina taltala jaw in nama dog lompi akwel ba dog nama en kwa abagal janni idingal ye nyanga dogolal ba kenge alangi ngangal kine dem buruka nga ne ine sabarin kela al kanu itinas kaing ahenga ani ingi na kaunginas queen dola sin yanga hitla wengi queen de ngorele inela nga kwa ba dola si ba
0: yegal ba siyanga queen tawari
2: bas kwang buru nyanga kenge ne ilegal lompi inela nga kwel bembeling alansi kwa nyanga tuzi akanya ba idinas keng udonga jalumba di kering ringa ikal nga asamba di ngorin diyo janni indok nama yenes lompi imbeleng nama duin dorale jurel ji alamba jige jumong na kalo bilo al aing aningin juan ines wayin jurel illa doka ba den sok ela doka alambay abong ine nama zimpali di lompi al kwel alanji tulle di din kelmen diyo si jurgulo na alanji kiden dora janni na alye ke lo bilo alye janinga duwo na al iring nes balele janinga duwo al illa jijiyo jegil gal kering eremba ela kilasi nagal donga inina nung inina kamye dok akusi ba during ila no mes lompi benen alji jeki akal inina ani yanga se dok alanga kusar ba mareji gal jeki na ila durin jo al kilagene kulkusingi alanji njuru si nena jegi a al kalo lole ayin aba di lo dui lo ye jiki ngudo nga tara salanga geba no mes nena pali
0: a to lei na dok no mai ne tiri karin kan gal jam kwa da en bernami gorendara da en tambulen dak dikel kam no magal kay nga dok na dok dan jingo kerle keri

0: tan yɛrɛ kɛɲi ka kan kɛ jam kwa dan bernami gorendarali ine nama dan jingo o kwalle nama kuel ine alan ire wo kingo ine dan jingo nama belen in aldin den dio duo kai
1: bara din jingo ine tulei azang in kalung ina aldin dio duo kai in aldin dio duo lobi lo duo na ke utanga di bibas jita lompe lo marat utanga bibas lompe lo jita nama kuel uto kiren tobun kurofi nena janba a udonga lompela janba
0: ye ye kwela lampi
1: alampe kiren to bunkoro
0: yale illo la duona ne yiye
1: ye nga duongi na gitanga duongi gitanga pi na lompelo yitia ene lompiye ta man lon blo gina yangi ba dindio kene keba ne duo na mas lompelo yitia noko uto kiren to bunkoro fi na lompela pi ngitiba
0: ne saburas kebo
1: arimba utanga sa rimba
0: arimba
1: ye utanga sa rimba
0: yale yani duo udo arimba
1: ne kirma pas keba la utanga sa rimba ye kirma
0: pas keba na sa kwa asa ndain ndain ya ilal kiya ta ka kwa kinga to do ena dok indala
1: asa enjaila kiasa enan kandata indok imbela sa dangirike
0: ege
1: e asa ba buru defay wala durfay kwa ba duwe makendo wala ba
0: nisakia asa zawan kwa songwa gene kiki
1: sakia ki jeri wala ku atta bana hiro al belemba kama lo pila al belemba balla karake jam amu wana kendo wala ngam buru fula lokoro ne bela sa roke ne reji de gende kia e lombisi kini lolo zitia ba
0: ya gal min kiri ya gal ba pulel
1: egel ba lombisi zitia ba ke atkine gi yundi do zitia ba
0: tebne ine duwe yani ya ka in aldin den dio ene kiyo de duwe saburata keba ne duwa
1: udonga rimba
0: na lombinde sulo yidia yina njwa na tani ka ri yo galye yani dok dela saburas keba
1: tani dok ani udonga songa ki na de asan o kille gesa kan na kwa songa ke ni utonga kule ngurum dangiri kei na an ziki bara bele bay lo ki bara mba ta to lo filankati do ba parti kribotofi eh yani de warje
0: mana ine duo ta to kriboto duungi
1: eh kriboto duungi yani ka ki duo ker
0: denji dibele
1: ki duo ker kase na ma 10 yunda duo leje gina me nen jan eh kilangi utan sa da ngiru ki ngile na kinzi lompe akwelba
0: to lei eh akwelo na do ine na ma do wo do fole ke ngodo danji ngoin yani duo kain aldile yani den duo den jalon kain
2: duo yenga duoi ne duo den kelma se sadi so djurun naslom pindo jidia ne duo imbelang albayey naslong napi naslom pilo jidia
0: ya den bembelang albayey nas otanyelo
2: albayey naslong albayey nas ari naslom pilo jidia inama ye duo nake udon alefi taras apiba ngay na duo dok impi abanyanga bazidia keringereng numi ajawi di baba den sursilo inga belemba naska uro queen keringereng aikawe lolo bembele namaska uro alba songai na umang in namada in iridoke nake ai
0: asa dan yangal kikan
2: ke pissing
0: nena dan buru asal de al derinam poi
2: al derinam pe kwalba kenge dogola alba kenge.

0: tanado kai nga ka hen kirjam kwa dai bernami gorren darale ine gorren darale kerek numas aldi kundul ya namaka ngu ya den kirsing ilore namado jingo di kingo na namako la langal dok jingo kerle keri isqualle dai jingo isqual namam bilin in aldi aigis bernasan kina kwa sai kwa
1: e bara di jingo to le na ka kirmaso ngagi simanji utwa ke ninjile in jingo embeleng ai kwar tinji kwa sai kwa ai kwa
0: ki kwa sai singo
1: asan kwa sai kwa asinji kwa sai kwa lobe lo na bain na irigi bulon
2: Aba ko senga ele na boru kariye albas ke le kuldinga si lompin lo ye lompin ma ye na bisa inni naji aba gal dekki anas kamsa jay na joro ne kingi si kerin jundi na semera genas kansa ke imba alan korol ay san die lo ay di alba aba gal ye ngasi ajumman bana keringa jundi ba jato adi jeinga banjumong ele suruna lo ake balangi jong alan ye ngasi nuyi kerin jawidi na hasin ye ngasi donga jawga na san ye ngasi o soja min al ille kirmul na kayin na dien surung idi kayin aliye na zi dien surung si kane ne nga kiki bana kane ne jina lo jio anangise ngala jel nang ajel baketar ngala njago anjago bana ji abas eria jongo ban jago bana illa kwang burwal jio nang lo le jay na abas yengi ngai bal jo anjoba ide jiba e long king isi abas donga jamin diba alambas belisi mo jamming ala nyanga si tinkel ma jawi ne jido abagal din jio ajoba sangalin diren burunga nyanko e jo nama eskwa lo ya kila dogola kingas geba bab kila kwange ala nji nui karin jawi kinki lal jundi dinji tine duon tuli asanga juldoba
0: aldi asa ine diyo ke min tor ila lesa do dan din le do indeli
2: e inne ngal ki kirsi man indi ke na dok in kwa bal al mumurtam ko po kajulo na lom batara man day ulu so julu do gasa ke bana so tarra ne tulle ne ding an nangi nino ami daru en do ba asan kayngi sikani idi ne dimba dingi abay stie bagin jegi na kwamba kwangi kayndo wala basin kaynya kan ne ngay inna lom pinden ke tine ya egel na ila sergi nga na nyanga sergi nyanga idi na na ke la burun kwa asjal mbaki en udo nga alien kawe ay kawe ke mbuli amat ki dingi kergelge kan ne amaraba jio e al kul kan ne ngal e al banu njal jio no ngueni namaz marray nga jami balba di sur kul nun si janel ma nun am namay orre lo yana ngi sur lo yana ngi sur lompe lo ya elan ma ko sey alankin isi di njuru leja bas jik ka kire jangal doke na

0: Good Fali. Wo gereng?
1: Wo ya?
0: Jija illa.
1: Eh.
0: Na isi jamu.
1: Abe kamu ya?
0: Auja.
1: Aba stir dom jamu.
0: Domanga.
1: Aha na gelde nga isi kamu yi.
0: Koi sega auja skin.
1: Mansi kusi ake ngaba.
0: Eje yendeli.
1: Ah ki longa le kendeli yen sawan.
0: La la kira ge.
1: Kila na good kaya ba.
0: Kila na good in teya kaya bi aji boring ay.
1: Ah kira kaba kan na ya kurumaslo kiri kibas na na mishiro akira kaba e.
0: Eh.
1: Eh tamu njeng.
0: Kaba ngwa to asa dance oge.
1: I na yo todo la dance oge.
0: Again?
1: Yakin soka
0: iwa. Yegi de giti na.
1: Yiti yegi siya.
0: Aya kaya jina ba la lan telefuli ani ya na dilom bodi la le.
1: Kien telefuna kina na ba banda bergiti bergiti kiga si la dinga doge suring as kalumba.
0: La dilom bodi la ani ya rimenjau. Ara ngai yeda ni na tabu galenga ma ya laiba.
1: Kanya kaya ngoto korola korola kila den diyo kai lo den aba LNS bargan diyo kariye.
0: Eh.
1: As kaungel ba ile el rimen kaza tapa suring alo.
0: Eh la la ko sia ke ba
1: eh
0: ba dinga din sinin wase nga na suwa
1: eh
0: arangi gizi ani fi
1: la ko sia ke ba tabunje
0: ai na ma wala lan huwa da burgula ko lin indere
1: eh
0: na ko na skabir si u gwana mai la nin tongo huar ba binton
1: oi le ya min wul qarba binton kan yoto
0: eh arangi la dai gudi la ga bongo enton
1: kalas tabungi corona kaljen na ko
0: eh
1: ah kalas e juro na ko ma
0: eh
1: na gal ah burgule ka go
0: ai ko isi
1: eh jal na ko
0: iya ko
1: eh aji burgu
2: o ya
1: da ji aje dal nya kai
2: ai kai ai na kakiram
1: kakiram ya
2: kakiram dawa
1: aba kakiram dawa jan moy
2: kakiram dawa ka ba gal
0: ya na soro dum ya
2: e kangal ba bogo re ngol ngi
1: hi
2: ko en kan ken maransa akiran enan kiri
1: na taja me di ngiri
2: e gen ma maransa akiran enan kiri na ba si lo ba undu na yense e ges gese
1: hi
2: na me ngwa sanga
0: ki
2: asan ki nyarta de to mo inuma
1: la ki nyarta ka sa ai kira tinni ja shu yene skiri jalan ke ne kulu pete pete
2: e e gel gal ingwa sang a wisdi wonde ma
1: di ngara ke
2: kan se ro ka gelie
1: di ngara ke nyarta la ka sa jirgot kire
2: bat ke lia pe ba jang kwa iwesi
1: iwesa
2: e
1: na
0: tarai la la ba du a ba du tin e tin pupu
1: na jan dina ai kira jaw
2: e
1: na ire bumbunjal de tindio
2: e lo ngadi an dola de ngoba na kan na tin sepi alla kal de
1: e gel ki kan ke lie
2: e yago
1: na ma ko la la nga koye
2: e
1: ana gutin ko awoye o to kan dai sogi wu on to ginye
2: mhm
1: e gal na ma ko la dan ko na a wu ke ay kira le ka wu dol fale ko ye e gal na nasgal mosot ka gal na wu mo ngoy gal le ko
2: asoy bat so taras bilon taras bilon bat ko en taranga do sage mang na dis dog age ba do bangu ni bat na mi wu on to ginjo mang ke la bat ful sin dogon de kira bat na jas ke mang e to le ye wu dol fa digal warin ka ba do nas dog de le len ko e winye e to lang ye gal de ngar ngas ka
1: Yeki yebi balba ku interna kayne sele
2: e genna ji a wo dalba ka
1: kinna
2: e genna kan ki kan na kelie
1: e sei
0: asa ga ben ga mejjal ke subu juro na masin wa gutin den tin si do do salon
1: e gel ben walan ke subu war urona ona itin ki an urun na koronga urun a na ma war e nga alan den tin leton ay nga babela lan bumong
2: bat batara si mang
1: e la ke boray bago
2: e ki na kan na kela mang
1: e
2: ene wo keren ke nan do gire ide meram tolla ke mang
1: e
2: na kela ite gel kangal dan sogi e era ki wo ndong den al kanina dan do marezu gut kawiye
1: yang
2: ege na nam dire ken na namaket ete aso wu bonko endende laye
0: eh
2: ram war babin tonko
1: la domi
2: eh
1: a ayna karinya
2: eh
0: aji bonko e bonko e
3: eh
0: jailaji
3: jago
0: ai kan kikin kan na kela
3: na ego ning balala
0: ai kunyiri temenzi kan jo to tusia ni yaba
3: o nya do so apai mang
1: egel jabi si kiri ga do ki otto ko kulgel
3: ayo te kel kiri ga lo
0: ai kingena to ne ne na good fali keren ken good fali a burgu ke good fali dolfa
3: eh
0: nan kan dog na kela ki an ko kul
3: aiwa
0: dan sogila sa urgani karanga ila
3: ala ta
0: ai na ai jandal inji
3: la ka kiriang
0: a
3: kiriang inji
0: ka kiria jamba
3: e na magal i tri kagil
0: eh
3: e na magal ina ski ila rong ai
0: la
1: domi kusya ke ba
0: ai na maslilo ngwedika
3: eh
0: na kera ai na nika
3: okay
1: domi
2: Uri lola abibalum sa Yesu kari.
4: Uri lola abibalum sa Yesu kari.
2: Uri olmola abibalum sa Yesu kari.

0: Barube baruna simwengel ke barkay barafata
1: Barube baruna simwengel ke barkay barafata
0: Paybe payna simwengel ke barkay barafata
1: Paybe payna simwengel ke barkay barafata
0: Asoy ki boray ma
2: Asoy ki boray Ilay bat ay tarazi
3: Dom si sadi swa
0: Kayna skawiye Na wu galal duwa ja ko liye ke rali
3: Ki bat ka barafata
2: Ay ni jama lo lo ngala
0: Egel
2: Na lo ana kulli yamba lo ngandi
0: Ay kankera to ayba
2: hey
3: ya suangera te
2: so ya ila gal keri
0: al ya so keri
2: hey
0: ay lil ila
2: de ya ma ye keri ni de lo na ma khalas
3: ay tan lo ngola
0: ay bo tan lo ngola
3: de di kuje gila
2: asoy
3: asoy
2: ah ton de nyomile na do kwela lon ko domborke ine na yohanna alawul granes domo so jamari mempia na imbeleng lombin kwe yal ere
3: nama de mi le kanni
2: nama den a digle na den dio hilla nama den sangal
3: sangal dille na den
2: ay os sangal dille na den ay os le
3: na os na dik
2: eh
3: yang yin
0: ki herra tore ka basin sikel ni nama magna nama bat yena unse na pagwal dombore na bat
2: eh ina era ga dingal era keri
3: era keri
2: inga nama era ere alli alli kami a izamon gwenden herra
3: yegen
0: bat eh eh yagen
2: eh
3: ki borai
2: ene nama atoro gisin berengi indigi aliye alki kagila ki kain kungi nanzi kelkami
3: yete yei yang ileng elgis juana na ardenka ni duin domboren sadi so terem teremina papa yelang kagilia
0: eh
3: alherai lompial errai in aliye alki kelkami nan kagila aisan kwa den in lompi alyina hirai na ingalomba aludi ko benet os na digle na kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain alba tarasina aba in kwa asa kikien jirgo kain ba alba pie na kau na se ala kwa say ala kwa in namas delle ni lan kwa aba in kwa asa kikien jirgo kai na kaula si na kidiko ngere kio
2: alba pie na kau
3: kikien asa kirimo na sala yo
4: eh ya kai domboro bele ka kire
3: kire
4: ya asa kien kirgin
3: eh
4: na ilonas kaula na diko ngere kau ngi
3: eh
4: mana ba pie na kau kien as kirgin ba
3: e balba
4: aba kio na ko senga ka kikien as kirgin ba pie kwa kan ilore
3: ya pie kwa
2: na ine
4: yire jingo
2: poko do galin belenye al indigal al kagilay
3: eh
2: al kelga mi dembere na al kagilagi kan gun na al kwerangi zin kwae inna adengin inna ye kingasila nas belanga san kwa kiranga si kwa wala kwa kiranga gena kwere zin kingati angul
3: lolo kelaki kan na kwela san kwa kiranga si kwa
4: ki al kelkam
3: al kelkami
2: Nankagila.
3: Ken tuleng al den sur le pia.
4: Yeah.
3: Nankagila ken beleng al domboren dio.
4: Rimengi.
2: Ya ne duo kera bezin jisigo.
3: Lolo kika nos kwasi kami.
2: Kina na ma sa ine nang al kandu na ma kanas wor kwasi kami.
3: Inne ngalang inne ken kami. Asa inkal na
4: lolo den ratu lejara.
2: Inna ba ye den belen
3: sizat. Ba
4: den ratu lejara.
2: Asa inkal na. Min. Zene ji na kano kiko gula ine ganagirding mazu kia domo akwaka.
3: Badba.
4: Egel.
2: Ya ngine ken do mo kwa kala tori ngin kila ye ilo
3: wena
2: au gila
4: ken majira gila
2: majira au gila wena au gila
3: eh kido na men nen kan asa kiwi
2: eh
3: al ye herai
2: nan al kirai
3: nan kelka min nan kagila nan asan kayin orre kwa si kwa
4: al orre kwa al kwa ri ka kina kela kam me ba
3: alan kelka me
4: wala akagili ba
3: eh
2: gidi ga ye
4: de ngili la longalan kikel da dombur si kawli
3: be
4: ken wu wasi to len kagil
3: badba idi ne de bele
4: na ardenga
3: ene de bele ne duone
4: marambe
3: ko de kay ndombere sido ko kagileba aylong
2: maramba ire
4: na kengu ngoro kayba
3: na egel nunjumi na sa jolba den dukay
2: na na ba enjama sa joliba
3: asa joliba ala al diogi pisi na gomba ina sa asa dogan de nyoke za
2: maram dio yezi
4: ene dogo so simwe ene ru
2: magi na duri wo yezi
3: diro we na na
2: jara sa ko el ba enderen induo zikala yani jalusai
3: birjei
2: mugi naning naning wodike ki gavale ya diembogi na wodike namase lagi denga nya lighting kuzeki denga nya nungile kiro zelit ki den doga nyoke namen gwala la la la kase ki denga nya raza tor korkia den nja wel balangam ki den zeliting wala do ata uliti ba
3: inama tarre
2: inama
0: nan ok jaw
2: inama ye za de nan ala sa ki gan de ngirse ma
4: ya di kase wesi lonje da tolabiel elong da ki samay nabor mar kase wesi long in asan samandu le so asimoy dogo nyokele so asimoy kika
2: ah dogo nyokele ka umitili
4: ak in e kaka general mitili deskaldi
3: na sole so le gay
4: le maranye argi long imbre jayinga ini jayi asan kel skiwi jayinga morom otto dosi al jayin kanya ore kwa makareli
3: na maden taray kan idin na rbd si juru urunes kilo uri na junde pellet alang ndombore si peli nagal si longal lompin dombori mara na jawrela nan den dio jegil na njam mi ngal jitti jikal jegil
2: na ay si ji waye jitti
3: na ina me na ko ambele ngal am
2: na den wore do belo na ji burgoza bele keno kala on ko na den bele na si lonzo
4: a bu nyena wo mo ngwedo si bele ke
0: no burgoza ye do ke ma mara nyala do ga mamang na ma wala la ngwa gel na ji ete panga ke la sa woro ke na musika ye alang pa kamya ele duoi de karala so kwase imbeleng impanga se asaboli bae induo siji ka duoje selela lole duo yela sefi wala ye duo kwela so kwase ria en kisense alan liaze bonese ditim balines ami
3: stay ele stay ele duo yela duo se imbeleng asaboli ba yes long ele duo sinas iya na ma kwela so nya ditin na me asin jajon ba densimi Ase ki pelle den simu ajalomba na mesin kwa sa joli ba ndutu lya sa pelle
2: asa ba ya le joli
3: yele aden ton dio am
2: la na mesin ba sa ele digi si joli
3: eh le si joli
2: si
4: sa sa joli wa
2: ka nya nya na di sama
4: ti
2: ki duger ludun
0: eh
2: sama ski banya ludun
0: eh
2: na mesin kwa sa ba ele banya si jama sa sa simu
0: eh
2: mara in sama si aba zami aba zauli
4: aba diye wey
2: ala mbas mushkila ba sa jawli bani haya
0: nakabat ka selang yela
2: bele ya jamaa be ya kangisi ngwa sa jawli ba
4: e
2: gana jaba zauli ko ban jumana jamaa na ma ngwa nina hawa ngila zen ko ji nguru ingiza ngil ni haya la ngura bol den kila la jil bombara ngal ba nuy jana jegila ko ba zamaele
0: ne impanga gel ka sal mun mi la fay ela
4: ya kadu bas lor wo mon ko do sibeleke
3: e
4: lole
3: Jima jina mbaye nama kwa yanka ma alulompi herra igal. He ayilongal herra igal.
5: Ya lompi yani herra igal. Yani herra igal. Yani lana ye kwa su udon songa paliki. Marang ide nama marang juminzi. Abas jowdi mana
4: jowdi
5: alang jam aywa. Alas ide gi asin jowdi beresi.
0: Dua kesire.
5: Iya aywa alas jowdi nama ila hai alas ya alas ibam. Nama ila ini naya ya kuasa as aku itu ba asam kuasa.
4: Ila si kal sama ni si kalang.
5: Aywa kali nengi.
4: Asoi. Na kanena kay ngota dilla kaw na lodi anga lomfin ke mutu azido toka kaweti ni na ya panga simbola si yi toka kaweti na kwelba ala ne dele da kekello na abel duri kwa wala jitori anje gile bora kelan nyame wala tikis kayro azalumba na me nyame lala la ileritu lala ba aljiti ngaida
3: jika
0: na jije gile la
3: jika ngai lo majaram bay
4: ajile ba
3: firje dai ngorele iding na ila dombori di ngila dogal ines bawna sila kariye Idine lompin kurosonga ke ken ke kirenga zidwa na to piasa nje ngotoing yanga zedo siye le duo la pienga pina angulo sin deren wedi hillado lompin ko ezina mas inkwa al hirangan hirrei dinele na manjado ake
4: manjado
3: hillado ke den nomor le nang na kainsi na imbeleng ha inye lompin ko yalai
2: na galkan dikke jensa ko fali ay beleng abaga jingol ak yele ne kingol basim beranga dombore kwale bo
3: again
0: tal dombore toy kwale bo
2: dombore kwale bo na toy kwando na dombore kwale bo
3: marade den dombore ba
4: egal de ngay
2: ba
4: ki kwel dogel kan kwela la kingo
2: la la good valley udon senga ayem beranga dombore kwale bo na udon senga
3: inike
4: ki kwel gel sangi galonye alle duol dombore denke na gis imbereng abo borazon udon senga bandu al dombore kwale bo ye ay silong al dombore kere ke na man si kwasi de le gimel
2: ma indigi na yin na bele na al duobi duo den suri si ingo e lole
3: ye kan dogi ne bele nke
4: mara tu rigo kwasi tani ni kwa kere ngansi rigo
3: ore kwasi alang ria kelia na juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi mara duo tiel idi ne jijang
4: yesi jang dintas kedengi
3: dintas kedengi duo ngai asa insi kalnga digle abas ji yengin kalnga yengalin si kalnga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombora nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal si nyet ala jawli na jegil ay ku ngene dendu si moy kay ses irel naga lompinge ga jawre en nama den jiti
2: egen na gud vale kaba nera la sa kamini yani ye lonjal ongal ge marangan duene jisi katija kan duenes kadijane singwa alba inzi aba ilelejo alba jitinga leja
0: te kan naji meram to lay lola de dokrin kawe illalongal indon dem bele songa sei wala duote ngal yegiye na kenge
2: makanye induye den zurzi inzi in lolya ina jingel be asangi ngwae torigal alkan yani bele te bugwala songa sei wala keri gwangal akhir keri ngere songa sei yenza sana namas juro akul ilal keringela namasim bereng inal yenes ke kumezado tayb na ilal warela
0: nakidik dokke gavalai namo wala songor de kwate ka kidik namo do wala sain agwe dikela ongal kela alba uo do ko waring ongal kerin kate kona inkel do apungel wonge
3: iwo
0: alompinge ne do ageba na al kintaz de dorik unduna kor inektaz skrit dintas ki wong neji jawngite na ndon dem bele se kel jamna killa dum barala jeritiba kay ine karal
4: kati do basi loñi kati do basi loñi il lolé al yeng kwa orre kwa sin kaminga al domborenga ongal gemang ine do gitirgi bo ki lol kan yal masarne wala baw kitirgi kan ni aba kel na tololin kari gamang e dombore batogi na mara nyen ke ala ngis ki ngasi utonga songa kawa na makangare dombore kaba en togi wala nama jasi diwoke wala nama de jasi diwon jasi to indio kele na dawutin dem den dombore si kabena toka kae nama kindinga singal musangi na dawutin si toka kae irezi burdanga si zawursi ne kele ne injil si garul kinota de kele skani kage
3: toge
4: toga iba ye nema en sina kangare ne is kangare le anama kenes matin se kenes kanyenes ongal kawe ine nema ilong dok al pienes kinga kawe already yo kigal asa ke ringel ba nema kote ngala de ngara kar nema sekel e albo ongal ge maranga ba kawi sen sele ne gila dom rebe to gi
3: ye adi dogi ne lang longe aba ilon ne kin nyed domo akwa ge domo akwa isi lambele sei wala domo ndo to gi
4: kangal jima jaram bayne
3: indo perjay
4: aba jagila kin domo akwa sa soage domo akwa na kania na
3: lolo dombore nga kin dombore nga min ali dombore alkile
4: kin dombore dora
3: adi dombore iskile laye
4: na dombore iskingal kul sur sur tokleke
3: al dombore isinkile laye isin la bele so sei alkilom bimberen wala togin
0: na isin bere inin so sei
4: na
3: isin kwa so ngam bele sei
0: na illa
3: togin le so
0: illa tok ela sa yalo de ki kin kwang ki nga yola
3: na ila dentarai
4: na si eria ke ba
0: egen
4: na gel dogel ye kan dog in kaminga ye aba illon na tarang eridike na gadi ba wona saida as jamba isu wala ognal ma sai togin bele sei sei ala ke ni ba ina tigi gan na deldinga kin ni ngaw kinar wuon ken dombora gena ele ki basan kay na toxice ekel ne kindia sene nyet rikir giti tola jikarala yo
2: anka dimbel kelam
4: jayla ka na aylong kalta munye
3: ka wel alan bele kers wa
4: tola si
3: wa tola le o sondik le na sabele kus ene masun kwa marang abaki herale kirni enali herrai asaba jirgi won kayen dentasle na ken kewa don pin kwen kewa missing yosu ali yengene nkiyo ngase te piana sin kan ku sin ajinyan
4: asoi
2: asoi asoi mbere son wa jamari
3: aba herale kay ba kilo pin
4: Baskin kirgi
2: mbere alji jwa yani son wa domi idi neki herale kan nankela den kwelen aliyene dai ungis enne zitinga ba si ai balen duo te yengelege natani ngwalen dikolevi na ba dikole jangwe ma du ba yengana waringi ngilalen ngwal alal tirwo jile jangwe tirwo jile ba juma du ba haddi
3: domi
2: ne ina mazin jigidi alan ine kan ngirale ne alba tabun ngiren kwaile osle awlan zakin ba
3: ine na mas ine tabun juana kwa aba erale kai asaba jirgin o kai
4: kiwon
3: na kidan tas le za ki za
4: jirgin o
3: kai nan zile kiwon jirgin o kai
2: ne ne ngwa ki
3: ki
2: al dele kan
3: nan sin jirgin o kai ki
2: min ne di dele gela ma di ji kala ziani kergel
3: jan azam in ma den perge a na inna la ngasan kuldin karga marra wela langi ingo
2: ko i nyedin setting o zandin lengela den kari wala zagi alim belenye
3: alba fieko
2: egel
3: aba in kamingal alkikien kan di kole kan alpie
4: alkikien kan eskien kirgin na kamude na rubanga ko ki fieko kan kisen sen
2: elspie
4: marang imbele bele pui
3: a pui inna magis ai palidi
4: bele pui
3: a karaba au kein del dindio ora na eleriel kaduru kerial kwa khinzir kerial kaduru si abajel na kisabun te yendi jalo abajundi ba dalun jo foydi na orazi abajel na kisuru juro ba koro foydi na ling
4: na peta peta via
0: na peta peta ginya wori
2: den surginya
3: den surginya na te ana duo al ine kenene pidi illo na kaduru

0: imbele ke kirei don pien herra kasmin ngayenge na ma keringi la dombore ale ko dombore jolle ne kwa al herrake na adila dulensi na dualsi na wona
1: apa
0: Yenes erre. Inne kiel buru kai nes erra kai mbai.
1: Ile erra ye beleng. Kang erre iti. Na ina lomba dulengi.
0: Aywa.
1: Na ma ndingi la erra si. Adem piana ela. Na ma lia ye na dulengi ki dual fia.
0: Domi.
1: Ila erra na ma dengi.
0: Domi. Ine na ma sang orro kwa taras kiwe. Azaye ndombore sike ngana kulie bana kidie mbagisi amin ndombore se albouli ne bagil ayla kikidia ba na malom pimbele jawli na jegil na dense
1: ki na madain kilmal kayin kilmangage na dien joyngi dain sabangere
0: bat bana ko balen
1: na dain tala al kayin barngage ko amasulie keria dain sabba oren sabba
0: del style
1: eh
0: na dok ini asan ored wo sin joa kayin ne kam malom pi herai baru dai le la al kurunga kay na nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora baye la te yendi jilon kayla yeilon bi yeiler kan jotu mballo jigil jelu na herake bagel king herela ne lompi herai ne lo di kole herringe na jilon na doranto ga janne ba
1: asoy
0: ene langi songa tulei mara ine a kusenga na masonga ge dang erengis belen sikila kayi ngisi belen dang erena mesin belen abaji indorale jaying
1: lodi ko lela jamu
0: lodi ko lela jo
1: asoy
0: pellet ti ko lela jo ba
1: asoy
0: dai di ko ngalo ba
2: good vale ga wala rangizwa in wasia pa nei huki ngazini
1: diroi
2: nang diroi do fi nafsi logi zeni na good vale ga wa marang kwa gain hasi halian nan yete yaleke na yani ile roba zebe mbelala na maka duon to bunga balan jegin marange kan azan in jago we alwo ge taran yen kwa yalke jiden to bun
1: yen
2: to bun banjal ne na kwa la sagari
0: baba
2: nama anzing in domo in gago hatta di duo lote yele je nama in kwa ile duon jan zo tarra zatu ayete elela
0: atele e
2: ele duon jan zo tarra ele duo di yala ele bana salomba kan ja lomba ni dio ka ke zatu
3: na ali herang herra ya sanji jerong ki sense aba in era ete denga de kaba ni dio in era endren sorin era wala ringa mara lombi inas ke bal erdi ke nas gete
0: ke tias ke be
2: yesi yesi ke na ma ela ungi in jai aljin wal jai lejela ina jawal haddu kalas idi ne wodo ngol ko sunwa ke ne duile kere lakin maran duile la ko gulbe
0: lialam buru kallo na kala wasa alu ko
2: gulbe gen
3: na kala ko pie ko yenge
0: inzi belanga salum ba
2: egel ne ne jide lejel
0: mi
2: I'm going to go to the house. Nerdi kene juni ne gi kuonjeli.
0: Ki borai.
2: Yal gi kuonjeli wona maye ne jundi ne gi dora insenjani.
0: Ki borai.
1: Leila
0: la tola ne nenjwa. Leila la ko las kumel bawla leila.
2: Na la kumzin idina leila si kawari la debu.
0: E jum gi zatol.
2: Tolle. Kuriba jawil sog is coming na borava tag is coming. Gi jan wo ken do mo sine jelo alen ki kundul ne di en kirsin. Inna hasel kirsin o e resala di hanale. Wo inal gijwa kindo mangale jial erayang wo junde ke sat ding erale na yon ko ninal ye domboren dioke kay kel jam gado atiskel kamme onaki indora kawlial al domboren dioke ne inay bal kikirsimo ini dio idine ding ini ne songa se al domboren dioke king kote yanga jofo wo dang borun dio nyatini gwen o khasatang dang wore kwalin Asog is coming, the keyboard is coming. It didn't need dying one day for Euro. Woki Kuelang dying Burunquasi, and a dying warren.

0: barnga orre kwa kul ai si bomuo na ai bendelin kienti na kerkerle na ki e barunga kerkerle ababi kwa kul dombang na kusenga karabang na donga gikani idin sunga kwa nga dokna askai tiba ina sika imiralanda en donga diele fago kwa kul lo bilo albang aton sogin na madoklom visi donga kani alka ingan is ina kibingan kaiti na mandayin bara hadia al ela yara si sunga o ngana ela balang gidonga ini na madokwela lang bago kisense sunga tagatini alam benda si ferraba na kwa iri bagi na rim mengis ba kien juru ngang kila na dok bara hadia si kani kisene donga ini idine erok si sogo udinga kena ela ba jago majirendara na dingwa rekwa donga yeni
1: tulay bara assese min tin tulde ni ngay da janeran dum orre kwa se dongani jo ngi jirsingo jutumo bagi bayla barnga lobi lo albayin ki lo moktalifa le bayna mama nga barnga kinna dongay anni kalandu ndonga di le fago kwa kidena ko mungo ya isu bomungo no kwa kidena ko nga ya isu bonga are sangay la molo jano lobi lo albayin ki lo karkala le na Asoy is aming namagal ko na kay gil erital kanyan de ng kersungo asoy.
0: Asoy majiran dada na dokore kwa si donga inan jani orre kwa kisense sunga tagatini alam bago idina diyan jago kinga si sunga gismin. Namada kwe loto alang inin kersungo ating ilong na duo kenes kibara arrajaw. Walagal gidin susur sigi kwa kiranga inga rajaw deng waja walagal keng utonga algi kinga si rigeli ka ri ni maro kwelo to alang ini kirsingo ni nasa ka ina sa kunga ba namas den sa wakil kam namakin nas dayang aldi kung asoy
2: Tarigis kao ala radio Samar Lebel na fori radio Sibagil Facebook le babong naskiyan jarong asi banggar na orre kwasi na mera masi

0: Radio Samar olong kering jau ngin ki juru tarrajang nan jue ngi dungo jang au na din olong daile fago na alan din kil ma jawli na jel nas kanyi bele tulling al yeyne ki yunga sikuru ki wonga inni arra nan kudumin jayle ki dora tulle.
1: Asoy doksidan sawa kelkamin kayinga namaro kanni alang bara hadiya sikingo ton denti ni le na kin urrenga alkidiele kan na kojo yanga kin namaro wala langis inwa atingi longness duo e medic jundineski watanga kindinga kung namalia tabungo atingi ngwal kola senki forrenga kung atingi ngwal kola senki tonga kung namo wala lang agil kisense ato amingi longness gi eri yang nading eri siski duang araja ona injelung induang inang kalong naduing inang kalong ilalong a jirgingo undul yani jirgingo la undul na gising ang jundi min jio nas injay mel inu ilaloling al jirgingo kena kasir rigel na jote ang alam bam jabong atingin juado galang bay mang ereng jagil atingin juadam forrengang ereng ating kain surungang ereng ina yung kwaleng gagil ilo ki nga si rigel gila wala ki bam tabung ini jago
2: tulay wara dinjingo imbat tulay kisense amanji eris jay nas ding erisiki duang yung arrajaw wala duos erikena juadang jidin si sur si kedeng yung arraja ila kasi ingis long gisi bam tabung is duiti ba bes kering jawiti kangi neska ina mbam tabunga isa duiti ba la anna abas gidwo arike na jiru gwa lamba dembam ela jabong aye deleke inko ela lamba ndinji hikma jagil na dok kikil maal jalung wala ajwa lang kutuwa jabong na ela aring bam jabong asang ela arisi kidim barang arraja ba wala lan din kilmale ari ina jaba du imbara kangi na marhala leke naka elalea ayimba le gindala ba ilong nina ye si deng eri elale tuka jawe ya red nina lang ya kaba nakade lo anga la na yimin na deng eri le nungi ja wala juasan deng sursi kiding arraja elado tulia iba udi na ye maulo ina kwa ba asan jidin sursi kideng arraja na yoro kinga sukul arraite waba na kwa tori nga duk arraga ba se ay balanji din yoru le in yorti namas in duo in erike karok alam ba in nala ana in ene ye wala ka asa in eri ayin alam duin tabu pila leso nga iri egi udi naka deng iri ay ka ela in nagia ba otto ela erisis zain nas din bara se kike kanaja mungkin nan sara yi din eri ela bawingi ya nas jage marandi mbara si namas maulu dora kerfali na dingi le nina king kelele yung osfia. Indala jina makaja, din suri jana karinjawe. Le, la na jijwe ni nga sungkuo jongo, na ndi mbara le songa iri janga. Imbele namas songa takati niya san king kanung. Ka amonga wala ka abonga, apa ndi mbara arifia, badila lang injwa, karoga lang ane ele lole ago, wala ka angina pila yung arisifia na kadele ago ba. Alam marang injwa.
1: Ila kangi lon zeni ni algire.
2: Egal ela yey alki kwa ambele inke mingal gire.
1: Auja.
2: Ela
1: ba inja ming alam ba inda lang jani na linduo fi. Marang di mbele as endel ba. Marang nama wala lang yungwa. Aming ilon na gire yani ilangi masalang algi. Juala lang masalang gis hamasti. GTI ba. Marang aming gira waja kwa angkang uge dikye na hamasingi. Na dikye na wajangi. Aming ilon na hamasingi.
2: Ami hamasingi dok ina jaba alamba elelinga bi zepta sa duin barake
1: lolo aba hamasingi mugi nangin jwalan di sur si alun kuro jani mungkin nasin jawol kuro aja nga ba nang itingi kasalin ku egis kariti yang ya
2: jida
1: lakin marang aba jin jwal ilang ya wala don ki yani duin sur si kuroani naka ingari siya ilale jite ba marang abin jin jwal alang in jwa alamba tagging in dalan jani na ila duofia ila no wa
2: ila ila nay ila kangi regel marang alang in jwalang itiriga san yesu ome wala alang owno yesu mandin ji owo yesu dawa jello wala mawlo si jingo al asoy bara fotay na duin orro dun en dorale fago wala nay in leke da anna bas din orro dun eritu leke wala eritu lele fago bay longa jijago jaatoye jisiru fartela ñundi ba wala sardo fartela ñundi ba wala basi el risque na joyinge sunuri ba marangi gira el digi se aja bal tulle ku ngay bala bal alan tulle ku ziya duin jamille na men dalay
1: e di mbele do se ene basi long al e asal mo majiran dalay wala e duuri gina kiken gona keri bara fatma ene imbelen e al ko adinga si al minsi ile tile kerti ayen do kenage nesdien e matisin kien e yang wala den iya sin kerker fi e ki ile ki ngang kang nang ile nu tele do kundul madik ben go alan gindo gani na alan gis inan kila alan si ko kiwe ki kang ina imbele si kirsin a ene no wala lan yinwa e ko adinga si min do ken ale ngang undulin u maran ko adinga kayin mungina ne yaden yanton to leru nyuona den ya kinzi azim faliba maran lial apa yang idin ne kilma dengi a lial apa yang kadun sabang rein lung lial apa yang mungkin nani berung akhir ngaleje ya kama nani ki ku akhir ngang ong aba ya angku ke nga bizat mungkin nani kanggar na lo kerje aba gal abbo ke nga mungkin nani dog berung akhir ngaleje fa ing eri bad marat zenina al ku kimitil in kaminga ila dora dilin a jabe ngelo ne ki ku wisim bo wala kan doga ngai nes ne yanga sikeri juliti banyo lo ele jagal doga duiti
2: fa ing lo ya to jiru bang kiki king tarnga bon koy koy jana ela arisi jama ya
1: ya ali am
2: yela zainir albaru abonga en kaba am zurani majer dogal ke wanga dorol
1: ja yela illo len kan ma wela len wa e bara majidan daraka ki gan illo len marang ke sense ko adinga indala ngini na se kia ko aba aba nyanga matirin ye ki ko akernga ong na ko akernga bullinga kira yenki anga ititi alkenga ko yana meden kilmaleng ile ri runyo ne yasi lomba yenge duin kilmaleng ki karunyo fa innama do ko lalan siki nginje im ka duldin ko aljang ke ko akiti ngalbongo alen ji madin ile ko siza tu gudule jana jumon yen ka gene kawe alle ki en gudo akide yen ka ki ko ngin duin ja wala duin ja aba jegila na yen ye ki en belenga ya ki en bullinga ne ki en udo ngi ku yen adu ja mungkin nan kara ya ngi diele maran ki dore ita ba anzin yen ki wa ji en asi jare fa inma aktar shi ko kiles e ruj rigin aldi jona ko ko akiti bonu ji tori ki en bon ba
2: lala
1: bullying it aljitori ki abo mungkin nang dok e in unani diele bongi kwa kitgal mungkin nani di bullying kwa gezatu nang ki re kwa gezatu mara ingeri ni di en dioke
2: marang kese se bara huda jar na ka imbara suruk den jawi awi ji kadok e gis amin kwa kai ne kiki an kornyinga kwa kai nuske dole min kien e an tonga ke kawlitia ke se se ini sabba kado na mai mari tin e an ado koronge ka ngi na kai nanga min la anna aman ko it is dem bara rike na ye it is kai nisa lomba yani asan ka duwan aringa o malaba wala lan ka duwan arin urwa aldibanes ka sedo keral aba otto din ko elnes uru leddi e amman sa anin ko erin innan ke wala su juri innan ko le wala si hala okay namas uru leddi ji no majasi benjen na jonas julu annas diang aria jamba no tagi jerina basala ji lo aljanna san ko si ela ari julu wala na kimpulo jabno jono ela ari julu ide ji ba akeden jen din ko sa se gira jol ngiti in kan ma orre kwasi nes amin na koronga is embo undi ne ka kinsi kwason ngale egila din ko se basin jwa in duwa sakke atulei marangi ka hasi an inu hina jwa ni yasan jula ele ti la zolo ba aye en na koyngi ka ngi ne skai nangami la an ye ele ti le al koyngi ye ele en koyngi si den barake na den baran wara jula ba
1: fa ele
2: ele na wa ide ji ko se indala in ani jaw asan min den ikuti ki gira jawla
1: kuro jan na san yen dalan jawla
2: aywa
1: fa ine bardu ye di mbere se na mar ine ba bara dogal al rim men be bara fatna yani imbere ngal ko al iya ma dia gaines dogal asin ka me gi al longal in duolen so to lejan gi al longal duole so to lejan di ko esi be se long abo kuro jan ni alan ari julen guro jani yani ila sin jam ngal longal ille so to lejan ma tu ye elogal ille duo to leba yani ila wala kama ila kwe
2: tulia asa di kwe si injelung al ila duwa digi le songa doi
1: songa tulia yala ilo lengi abajwa lalini di kwe soko tubu wala njene ki ingeri denke ilma abawuba ina jigaba al auna injaluna ile duolala wala kama al auna ile duola sonwa tolleyan jimu kina sim berenga ki jua alan si yesi irigol jena man dembara al au doktolle ngage dimbara ile singa jinjelun wala gal dembara ile se jijel maran ko adinga kin hatta ki endogala suri si ki indora sinanka ya nanin ji dola kin sinanin ji jari isaga ongalage osage no di endio to kene ji ji ezi sunwa jo na majanga tinis dembara si
2: injaminga lirun yaran injawe uto ni
1: na irevi yala kin dola si ji jari wa nyatinin kwen fa alan di endio to si jeringen na injaminga baranga le sunwa joel ya ingari min tore gala amin jonga ne jegile min wo yago binden tille al dengue e isibsi barngale
2: barngale
1: sama barngale sama koyngi nama marang den joyngi la ye koyngi ke barngaso ko joy kawe ne kingi na roka bi en kangi na skule na kangi na ay kawe fa kise in lo len nama in lo te bungera isibinden beren aye in kwa al gizbi kazi jitti gazim boy wala se jitti ba ngi en kelma le bi marang marang lomvi
2: kasi se to levia
1: ai se to levia fa ine longa dingalinga kagalala ngene wuya kubsegele yisipsi nan kanzi fiyenge basi long al ken yinga ngunke maidi na doga ule basi long al dok e deng iyang wori ninke nga al tiye ina timba inu al deng yo ne itiske nga ile tile duin sabangeren ka kamungine sing ina ngering marang asalumba e masalan nanti nille alko aki ndola siki indora kulwe ari mo yanzange duona de ngungine sken dogolen dio baratoxi irengela liye inan jiali longa injaluna in wala jiali longa ille songo to leja
2: kaga de nemu gajalo min wori le duo marang din ko se badila sa injwa hatta annan dembar arifiana na jengena ye arifiana na jenga ngaba wala ne kerem bara kuru ara kurgul na zia dengi su koru jingi ne stio no indu dingi ne stio ba bay longa sa hinjwa ko si ala ke ba dimbara ye al dengi ngal ngunyu ne stio marang jibara alla kuru ala ini ba wala alla ko ba san din kuru ti in den tin sike ngal njita ga jurgona sti marang kuru ala yiti ba duin ko ya jones ker gel al asker e den ja mungkin nay alla kuru ini na ela patara le jago marang gi na jaba
1: do den si mungkin ni den dulatu le kuru do ya kamang ele lo aye delen dele de si dele rugo ale le turbo tu le kamar si yani ele lo ele surun den da reila ale ndilen so jamar ke mungkin ni ele lo jafi ne ele duo de lo nang nang kai nang lo tingwang
2: lo lo wal ga dog na sin jua si di mara si jua na si ngi marang ina sa nyin ti ba ye di le songo tu le wa bara dog alen kibira ini alen jiki ke ja marang gi nu jua ba ye di le songo tu le indala yanga si score sur je biti na sur gi ras kindeli na nyefi ngi tenas gi ra runyi le la na gi aba jawngi na si koran ki jul ni na ina lomba sa nyi si gi ra ti din ko yi de basin tole assesenge maranga sa ji nyam ak jagil ani kan ki kya yom tok ba nas ki ke yom to birim bi ona burgo non ki ke yom to birin na bana jagi ye dil so ngai raja ba dil so nga fale ele bele si moy ba
1: ele zin an kujuni hatta gutale ko akay masala nga ba ko e ani gutfia na e na jeng ya na tole nya basin belen e yani dembara ilal najinga babadra sang ingwa jial gi qur'an ni jial indian tuleya maran lomvi kati mangai sa fi aban jial gi qur'an ni so keral ngi leson tuleya ba jangu den sin jami egal le do di leson tuleya nyane indian fi na najinga
2: e kaki sense dog iya ngadi ngasi kelami ne sun kami alba ko in qur'an kasara ines utonga awna nal doin kasara ko in girsan kasara maran ki sense ka wagi sang bika iya nga yani kika iya nga kwa nyet apa duo ke ana den ko se kila tarike amile fiyi in se mi raja kas din ko se aba arile kasren ya ina jabal bo hotap kenga hatta nan tongi na ari fiyi ni na jitti fiya bas njwa duin ko in se mawlo rimme ngala spia balan to le e wala mawlo akwa balan in ari dile taras ye maranga jawngina idenja na dogma sa si jaldo hasi ji oton so gele duo inel in kara basi fiyano mang enne innan tawiren yana ken kwa ni kawe hajji jalun sa indu kamara ni hawilen fiyalan in eri kara balle fago dok so nga hawilen fiya ba jidin ko al girai girai al duiki na fi girai na in kamin al utum murum utokuro ne innan tarai din ko se bedilelan de le kuru jani ari na janga ya balan hamas jani ele jizata insu julngiti duingi ya duile al amalja dor kerami a alan tudle ele ya ele le afingiti ni so nga jorti maran amon kuro jio indala si ji yes gira ja walan ki hamas ya ki hamas fi be indala ye jorti as ji yes nui ja ba
1: amis gere min dio weitel
2: egel
1: yani asi kwadinga ines kan nga ba innu wai kwadi amungi nesin tabiri zikal nga waizi marang waigi koran sunwake
2: sey dimbele
1: ji ngam nga bodel malan duozi nga yani ki juru jawala gal ki kilma jaw ki sense ila lotarai fa ine ki gajibe silong ka ki were ati dogola zike nga ati kwa panga zike ani imugar na ka ngi madi ji duozi dio jiru na al duozi dio jawi ming den kilman den dio idi ne ba kilma ina ne ki ngudo ma si kulfi
2: idi
1: duozi jonne ne kilma dio wai
2: liya ta ga ya ba
1: gwaran arivia ya khalas amal fagi den
2: annan kwaran fingina ida biya ban bele na ka bas abasta ne el bar dor o woni jelle do nye ga kurone dio ana mara awles elwa ya do nye ya gin fi ya kasu ka bai sin aniko ina yere ngana abado al akhiri
1: ji jalon sabar hadiya in u ina lombal iya nga gedeling
2: abang lu kay
1: nata kay niki ndo wala siki ndo rese na amilen ka ne ngwa ka tabe indien na tari aw ni songo awriti ni ji na nga jaw ni ji na nga jaw ba sa deng ni kwadi nga rugi nan kay kula ge ba wala amma kula ge ba wala wu kula ge fakina ma illo si ko la lang in kwa ki al ko la nan dai ngwa resu kuro kani din ko e lelong rila ke wala jidi sur les adu idi na ba marat kama jibara hadia mungkin nanin ko e to le runyin
2: na marang korong
1: al iya zillo ne kilalo udo en nan vene jiru duang tong eri jegi na ma jenna ma
2: jagaja
1: ati diem bazi ke ana ma jagaja yengan kel kam na ma njol ba juela na ba eri sinafsu indala nja
2: al ele duon ton jegi
1: al ele duon ton jegi la ile bela ye kelam ye bu ke ru yin ne ke ana me yin den sare do na ngo agaro ke lazim ile eri singan zenina si giasim mesile jela bazi ati ilona e dora baniki dogalan azie itin mu duolan eri jogi na ngo akaro galwe e ilalon al halawa ke ola yir ke na ngo akaro kasina albawe fa hasin dalan alzi gijula giye ko edizin nokte do bulon ala dizin nyukim bulon kullu mana en jwal al ke lolu bione ngo al gole gel basin julu ko adinga gal al duon ko si jogi le gel maluna ka duin ko de le so wadduy lazim sin karu kulu fa jani ja jamba no majoni juru wala lazim sin ba jenne din ko si ja kangi ala din ko si jinjalu ayal iye jannal bajan al din ko si kuro yani ndara lakin kasi basilong e kuro jani al ke erkeri
2: maran
1: ki le dora indalan ki sense basilong ki al uto ko inna ka ono korong
2: songa korong ila na min ni yanna man king aninga kare balan zai kwanan fal kurwa kida yani dok nin iya nganin kain nan duon ko saban boru je na wayin na maden ko kike arage na doktor saban boru anje ba banje lunas den ko sai mi aje luba anina nyanga no wayin aja an ko diko ken iya nga sai kisse yani king kiki ji era dok ina lomba din ko ya duiti al induite sti ye den yin pago wala den juro le ko to bawa era induite din ko si je na jurum le marat mungkin ko enan je nagal alla ele dorale asfago balan wingi ne ki ele uwingal ele duon ko ela ko enan ma jenes pa songa onos beto wala je inga skeba ne kies keba wala gal kuro kitas keba ngis ngisin ko ya kal ele ungi ne inan nan uronas e inan nan as en abalan e inga no mo dogola gena pal kuritia bi inu yani ne ki
1: dogola ke inde ne gengel ma ka ba ke ele real ji inje gilal ji bizat dogola ke aba jenas injo inno egal